0: ma se na rin funra won se ri ton ba rijo wa pade nibi to je pe boya won ti le se kan ya funra won lasan wahala nbere niyan abi gan wa di boya kokko ti e lo bayawo ko ni a o baje o wo won ko e lati le yin wa kini kan yawo na le ni wa ko mi iwo o baje kini kan se mo pe wahala bere niyan to ba de fi le di pe wahala nbere ti won so mo ti iyawo ti oko so pe ma na eh ti iyawo so pe won olohun oba gbon won bi eda won bi meta laida to ba bi eda iwo fowo kan mi wo oko mi o si fe so pe won bi ohun da hmm yo fe so be ah Ibrahim Oluwa to si kolo te so abi ma pada se mo wo gbogbo message yin no problem oko mi o ni eh won bi a de fe so pe won bo nda pe won e ma so ma le omo ko ma lohun o ba gbegba ti fun gbosa iyan so mo yawo ba so mo lorun o pa un loni o se kini kan o se se kan tun la oja kan la won ngba ton ba laja won ton ija n tesi waju won kira won soro sira o bo won ti won si de on gbenu le kan na ngbo ba ya o ti ele tun li tolopa to ba tin di gbomo gbomo awon mo le bi le ma ti da se lotun da si losi sugbon awon mejeji won inu won o ti yo sira won ngbo ba kan wa din ijo kan toro yen wo to de pe iyawo tin wo pe ojo kijo to ba tun gbe owo esoke to ba tun lo ma na mi ah won ti ma se fun lojo yen iyawo ti le ma prepare obe si to si oko na si le ma wo pe ojo to ba tun mess up ma na e flat gbogbo ogbon to gbogbo eko ton ko e lati le yin wa yen ojo yen lo ma ko gbogbo fulenge to se yen ojo yen lo ma dekun e at least emi loko na o ni wahala ba bere labadi lotitu ati lododo koro to sese mo pe iyawo ti leri si onu okan re okan na ti leri sinu okan e na an ba bere wahala o pa mi loni o se kini kan loni igbi boya won ti ra won lasan nikan subu lo fori gbagana boya tabili ti nbe teburu inu ile won nikan fori gba ni boya ikan ti e lo mu obe ni ibi to hun ti lo mu obe ko hun fi se keji hun lese boya funra e na lo pada fi se lese gbogbo e lo enikan ninu won o sa faye le fe nikan won ti lo mo nle o awon ma ba do mo ijoba hmm towo ijoba ba si ti ba eni ti keji re ku bokunrin ba ni bobirin ba ni ahun ki o ma soko mo o fi osise owo re ibi ti mo wa nlo ni kokore ati ngbo lotun gbo lo si wi pe nko oko ati yawo nja won ku ikan ta ti e wo lenu jo meta inje boyo se to lo abi o se to hun ti eni oni iyawo ko gbogbo aso ohun aso to nsi ma nwo lo bi se o lo lo sunna won ti bi ma funra won o won ti fe ra won todun bi melo kan boko se mu yawo bo se na niyan nina ti o na yawo bo fori gba bi kan ni o asa gbo pe to iyawo o ti e kokko da ku lo ran gbadana ati ewa mo bo pada ji nle iwosan na sugbon opolopo re ni won se man se kini o won gba be lo aimoyi awon okunrin to nbe ni atimole to nbe ni ogba ituniro to wa nbe to de je pe nipase pe ohun ati yawo ni gbolohun aso iyawo ti dologbe aimoyi obirin na lo wa nbe to nje ka ba mo toko ti dologbe nipase wahala ton di jofa sheri bi ta wa nlo re e mo pe to di lele to ta nse hmm ba ma je presenter le 30 ti mo wa le aye to di le ni mo se tori n tolorun yonu si ni tolorun gbe kale ni be ni eto tinu olorun dun sinu tori ngba tolorun da okunre ngba tolorun da damu o wo pe a ko dara ko nikan ma gbe lo fi daye fati olorun lo pinle dile hmm ko si gbodo ba je in ti mo wa nso ni kokore wi pe a fe dekun oko ati yawo nja ikan dologbe ninu awon mejeji a fe ko ma waye mo ibi temi wa nlo re o mo wa e wa pe eyin gege bi eyan kini amoran te le gba loko laya to je wi pe ti ede ayede ba ti fe bere boya iyawo lalaseju wo gege bi oko ti mo pe iyawo re lalaseju iwo gege bi iyawo ti mo pe oko re lalaseju kini to ye ko se e gba obirin lamoran pe gaga bi obirin o to ba ti mo poko e lo ni wahala toko ba ti so wahala kale abi ti yawo ba ti so wahala kale wi pe in to ye koko se re un to ye ki yawo ko se re in ta koko da si ni ipele akoko yi ni ko to da la borun ma won dile kan lowo tori awon kan ni si won yi won tin bara won ja won yodi won osore won osoro ninu le won ti gbara won leti danwo awon nebo won ti ba won da si awon boda awon sister won awon ebi lotun ebi losi won ti ba won da si wi pe ah e se suru e ma ja mo eh awon mo na tin paruwa mommy daddy mommy you have to stop all this mommy stop it now do ti ye yin lori sirisi sugbon ija yen si nlo oyin lo labenu oyin lo labenu in temi won so fun wa nisin ni wi pe a ma pe gege bi ati se ma npe sori eto pe eyin e loko laya o mo gba yin ni amoran wi pe ti gbolohun aso ba ti fe to ba tin sele un bayi ni ke se bayi ni ke se e dakun e ma ja pe lori e tori a se nlo si pele keji to je pe yen na se tun se kini o to tun je po tun important 070-6949-3000 abi 070-14-47-7570 eje n gbe ipe to koko wole ina toro ba tin di gbolohun aso laarin loko laya e gba won lamoran kini koko o se abi yawo hello ah grandma mi e ma karo ma ami olorun oba be ni ma yes ma yes ma ami olorun ami
1: eri oro te mu wa yi ah oro to kenu ni o ba mo koko kesi pe ngba se kan go ba ti du ni ipo wa orisirisi kan ni be ma wo ninu ti akoko ife nla se jo mura wa wole ise nu gburugburu yan kan tabi ọba wole
0: bẹẹni
1: ninu gburugburu kan la ti fi sọ pe lati ọkọ náà tó wọn fẹ ni
0: ìfúnnalẹ
1: tó wọn fẹ ni
0: tó
1: fi dúdú wa mura wọn wole
0: bẹẹni
1: tá a bá ti tẹ̀lé rí owó yìí wàhálà ó kàn ṣẹlẹ̀ tá a bá kí èsì fẹ́ àkọ́kọ́ yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé
0: ṣùgbọ́n yóò dúró lórí pé kò ní gbà o.
1: Ètò tó wá dàbí rẹ̀ tó mú pé tí ọkùnrin bá dúró nípò ìgbẹ́ bí ọkùnrin ló tọ́. Gẹ́gẹ́ ní obìnrin bó sí ilé bàbá rẹ̀ lọ́dún lọ́fà. Gẹ́gẹ́ sí làwọn ọmọ dúró lọ́rùn.
0: A tẹ́ pé wọ́n wáyé.
1: Ìwọ náà lọ gbọ̀ bù kàtà. Níyàwó ọ̀bàjẹ́ wùrà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí bébí ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Wọ́n ní pẹ̀lẹ́ náà sọ ìfòyàwó ẹni tí fi ra di àwọn ẹlẹ́.
0: Ibùdó
1: pẹ̀lẹ́ ńlá kan.
0: Ó láàbò.
1: Gbólóhùn ká bọ̀rọ̀ ìgbẹ́ gbólóhùn ká
0: bẹ̀rẹ̀. Ọtọ́rọ̀ ṣe.
1: So àwọn gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ yẹn tí a bá lè máa kíyèsí. Bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ ká máa ṣòro ó bẹ́ẹ̀ o. Tọ́rọ̀ bá ti ṣe dé ọ̀rọ̀. Ètò tó dàbí ẹ̀ ni pé ká má jẹ́ kí ìbẹ̀rù ọmọ ọmọ bá dùn wa. nta ba jo fa to ba ibi lale ka ni lura wa
0: teni iyan kuro nbe
1: o po lo be
0: Eshe. Ami, Eshe. God bless. God bless you, Grandma. Ami. Eshe, Grandma, mo dupe. Eshe. Eni to wa loju opo nbi. Ti okunrin ba ti gbe wa lade abobirin gbe wa lade. Kilin to ye ki obirin abi okunrin o se logan. Ta ba mo pe oko wa o njogbon ni o ti gbede. Lowo lowo ni dede riru asiko yen ki lo ye ka se. Ka fi le pa na wahala yen. Elu en to wa nbe. E ma ka ro sa ku ajun sa e ya e ba mi gbon soke die dadi ma mo poru lawa okay e mo gbodo le mo gbo odo elere abi nkan ibadan o ya n gbo yin okay hello bo ngbo yin sa hello mo ngbo yin kokan lo oke oyin o lo soke ni oh mo mo pe e fe soro soke pupo ni but mi gbo yin dada won ara le na o de gbo yin dada sa hello e ma soro yin lo ngba yin iya eda ko e ma bina boya te ba tu wa pe ni ohun yen o lo soke ra ra ra ra ra ko la de gbo yin dada hello e to wa nbi hello sir
2: hello
0: hello olon lo nto sir oruko yin bi egbe tin pe
2: oruko mi ni atiribe pejo
0: e se baba
2: lati
0: o tun
2: pe le yes sir a ma ri be iya ba ti ma ru bi o be ni se je pelu wa
0: Mm.
2: O fi awon olori takoko wa. So bi gbogbo e na se ri nu le niyan. O wa ni ko ri buruburu ke yo ma mo eso gi e loko.
0: Mm.
2: Wa ti ki suru ba ti wa. Eyan le jade, ise to din din le yan.
0: Mm.
2: A jade, eyan le ma so le lo tojo meji lo de ore.
0: Mm.
2: Fure ni o ma pe. Ngba te su ba koja lo.
0: Mm. Ese baba Beni Beni bo se to bayi ami olorun oba
2: olorun o fi anu pa gbogbo wa
0: ami ami
2: iwoda oyoda osoda
0: ami oruko yin le kan si baba mi
2: adere bi pejuel
0: e se mo dupe thank you so much baba splash fm na npe bi alaborun loruko ito ipele ko to da alaborun la wa yi awon loko laya to je pe ija nlo lotun o nlo losi ko to da alaborun ki lo ye kan se ote to ni wahala ba tun ti gbe wahala de ninu awon mejeji hello sir Yes, sir. Ah. Bami Said, ipele sa o. Shall I fear ni sir?
3: Wa dupe jare.
0: Yes, sir. Oh ya. Yes, sir. I'm your lover. God bless you, sir. Lojo po Facebook todo mini bi arakunrin Folorunso Abayomi Arise won ye ku eto mo mi wa emi na kiyin o Splash FM na npe bi alaborun loruko eto ipele ko to da alaborun lawa. Hello, yes ma grandma.
4: Grandma
0: na ti jebu. Be ni ma era ma. Yes ma. Yes ma. Okay, grandma, ese. Yes, my grandma, lati jebugbo. Thank you so much. Mo ni ipe yokan pere gba si lori ipele yi tori ojo yen tin lo. Arabirin kan o nilo amoran wa. Agbodo gba won na ni amoran ni aje yi. Ehe. Leyin eyo kan ti mo ba ti gbe iyoku to di ipele keji. Okay, le keta. Hello, en to wa nbi. Yes, ma. Hello, sir. Yes, sir.
5: I just anonymous caller, let me put it that way.
0: Okay.
5: Yeah. Or like what do I understand you about it? I can't speak to my sister.
0: No worry, I'm a solo in law, but that's a boy.
5: So like husband and wife normally well it's very rampant anyway.
0: Mm-hmm.
5: That one just have to be patient for the other. Myself, I'm an example.
0: Okay.
5: My wife is a very tough woman.
0: Hmm.
5: So whenever she brings her own problem,
0: mm-hmm.
5: what I do to make peace to him, mm-hmm. I just take my head and pull out.
0: Hmm.
5: See, by the time I come back,
0: mm-hmm.
5: her temper must have gone.
0: Mm-hmm.
5: I will not call to her attention, maybe when we are on bed, I'll say, darling, what really happened?
0: Hmm.
5: Let's say to whatever happened.
0: Hmm.
5: Eshe.
0: Eshe gan. Thank you so much. Ohun ti baba mi yen ti won pe oba yen ti won so. Won ni ti ede ayede ba tin sele laarin awon ati yawo awon. Won ni kalafia o ba le wa won lawon rora mo aso awon ajade. Won ni gbata won ba fi daride pada won ni ibinu won yen ati role. Won ni awon wa bi won pe kini tori le sele gangan. Won ni ti won ba da won lo to ba tun di ni aro lana awon atun bere. Won ni ti won ba da won ni kaluku akori si bi sa won na lo bi si awon won ni ta won ba nbo awon wa ra nkan lowo awon si le fi we pelebe na sori table pe to nkan bye won ni so ba won se rora nse ninu idile awon niyan to de fi sise fun won se ri bi ti won soro de na e je kin mu nbo e je kin ko oju opo kuro na oni o se olobe se ni ipele yi o se ri n ta rora so were yi. Hey, o ti so idili elomi o ti so di aworo awon mo ti domo lomo awon mo won mi won o le koja ni agbegbe ibi ti won gbe ti ni agbegbe ibi ti baba ati ya won gbe abibi ton kole si o yo di pe ero mo ti ye elu baba e pa iye lo iye egun baba e pa ni iye igan o wa lewon kini kan nisin bo ba o le lo wa le gba ka wa sa ko so bo abi ki na npe ni abolongo won le lo wa ni yagaku won le lo wa ni kini kan le wa lo wa ni kirikiri ye mo awon yo ba asin juwe nkan a juwe de bi pe en ti o gbo tan ri rarara yo yeyekeyeke ni e ti e wa woru awon mo be te ba ti e fi le gan itan buruku ngba won ba nse yawo to se pe iya o si njoko baba o si njoko ka ti e pe baba ti ku iya wa logba won wa won de won gbere fun egbon iya abe egbon baba o se iya yo se baba ori olori ni o pada jere nte ebo in to da yin po e ba mo yen na lo da yin po la fin pe yin ni baba ati ya o le jo mo yen gan na lo fa ja yin ni jo na lohun nigba ti ja yin o sele e wa pada jere awon mo ohun she ri awon eyan kan ti so points kan ti mo like ti most people ti won so ni wi pe te ba ti mo pe yawo yin tun ti de o tun ti bere eyiwegbe igirigbi igwegbe eyin edake ejo to ba jokunrin le ti mo pe oko o iyawo yin eyeye o atawe re ni to je po tagidi gan ni be bomi si ti oni ro ti o sa mo tanso be po epo tutu si ti oni gba Olorun ba gbo te ba de wa le dake se mo ko birin mi tun wa le de bi pe bokunrin ba tun dake yo tokunrin ba tun dake yo tun wa lo bambi to joko si yen mo mo po ni soro mo mo po ni gbin ika to ba ti wa ti o da tan wa wa dake osi wa wa so ndi were alaruwo wa wa so ndi gbirigbe igberegba o soro lori ti o mo jo ti o mo gun oko re mori aga ti o ba se mo ju gbogbo e na emi si lero pe gbogbo bo ba se na yin to n fun yin labada to n fun yin nise gbogbo ona te sa rora gba te ri fi bo de koro abi gan ko to di pe yes o din to gbona to be yen lara e te ba ri pe on re tin le tin so mi ni so meji e soro tin so di meta tin so di merin ko to so di marun e koko ma so leji ka e wa bi kan lo koda be ba sejo meji jo meta lodo re yin ko kalafia le wa o pe yin ju ke lo ma se ke lo ma gbe lorun abi ke lo ma gbe logba iwon titi aye enikan lo nse ma kuro ninu ile funfun kini okay se ti wahala ba sele boya ohun lo ti boya o fe fi nkan se lese boya o ti danu lo fori gba lo ku soro pe joba ma be mo gbugbu awon ejo randan randan yen ni fe igba to fe se mi le ta lo fe se le ri e igba to fe se to fe se mi le se mo wa ti danu ko ma ba se mi le se lo wa subu lo fori gba le lo ba ku abi de play wa mo pe iwo to rojo ko lo ma da kini ti mo je ko ye wa ni wi pe ta ba di pe ti fe ma leju sama kakto e koko se suru na e ma ti ejaba e ma je ka ba exchange oro eje akoko file ko para ko se gbogbo e to ba de je pe a le mo so mo binu eyan le jare ngba mi o ko tun ma be ni to je bi o kalafia ba le wa ina ni o keyan ba le sa fu ewon ayeraye ni o keyan ma ba kuku ojiji ni o mo lero pe ntimo so ye yin e loko laya amen to buru nu awa mejeji okunrin mi jensu iyawo e lo le okunrin mi le bi iyawo e bayi o like gbogbo wahala to be yen olorun ma nfi wa o ma nfi wa rora wa ni tori teyan lile meji ba pade oh teyan to de tutu meji na ba tun pade na tun ri ba kan ba kan sugbon iwo to ba ti wa mo wa iyawo re ma so leji ka o bo se le family lo lo bo so do re o da ko se jo meji meta lodo re eh juko lo ju ko ko wura fi leyen le patapata ko lo mo gbe logba iwon abi ko wa kuku iya o abi ke wa sa won mo yin ti o god ke wa je won mo patan bo fun won oju oni ti wa lagbaro ba mi oke mo ki wa oni pele akoko agbogbo awa ta das e se mami ayo yawo latoyo arakunrin ti mi gbo oruko on dada lati lere Mr. Derry Bigbe baba mi side atakaka grandma ayo yawo awon eyan meji kan wa mo se kokoko lo lori phone gba yin mi ran ti koruko won sile e da ko e ma binu e seun mo kiwa e je ise mi mu tintin bayi ke sare mu oro arabirin ti a fe soro nipa won iwa eyin te wa loju opo ani ki loruko color aso ti mo wo yi mo ran yin lowo green loruko green ni color aso imejeji bo ototo loruko won en to ba ti gba oruko mejeji yi e ma wori ko si wala ebun wa fun wa e je nse bayi na mo be je nse mi mu ka to sare soro arabirin ojo yen ti lo fa o mo nbo

ma fe ko si o danger lo ma data yin Matthew ni fun awon akoko yen iwo wa wo ke se pa ni ko gba lasan number 1 o ma riran number 2 o ma gba latorun number 3 iwo ti o mra re ma teriba number 4 anu o ma jade wa number 5 awon to lero mo pe o sibi giga enikan shame anu jade si olorun eyin ni se anu jade si bayi Matthew anu le sise ti awe ba ti leyin awe mo nsare anu mo nsare so wa mi bayi Matthew anu mo nsare ti awe ba se kini to ama eyin bere pe oluwa iwo sise yanu awo le se Jesus ni be ko o ebe wo mi ngba mo ngba we abi e ko ebe wo mi ngba mo ngba do iru eleyi se da won se yanu pepe okay wo obirin to wa sori oke lo mo wo lose to koja lojo Sunday o n accident itan kan e lo mo ni fe gba 8 million naira o wa di mayin o wa nbe lohun o wa nbe lohun won gbe lo be pelu ese yen igbo dijo Monday to sun ti le ma mo ese to o pada wa lojo Monday pe iyanu sele anu nu eni kan sami anu o soro lori re aro lara aro tosi mo ma wa ni challenge ni badan gbogbo eyin omo eyan eja pade eyin to je pe te ba ti dide e tun pada sile eyin te struggle lati lana ona ola ni aro ojo tosi e ma bo si challenge lagbara olohun iyanu o sele a ile ologo ta nle pa a fi serege wo eyin te nsami orun anu asi fun yin gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori No More War Prayer Mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin.

0: Quaker Oats. Much more goodness. Now in a new pack.
1: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, it no fit be like a Panadol. Make you always dey read the label before una use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
2: Babe, why are you frowning for me now?
3: Woman, make noodles for me.
2: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste.
5: Golden Penny noodles, now available in stores near you.
6: So, e kaabo pada iroyin ti futedo na lo si nte so waju ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile fun bala ofelele nilu ti bado e wa ja fese kan ya lakate eni to ti figba kan ri je egba keji are lo lede wa Nigeria le to tun dije dupo are labe egbe oselu ti ADC taleni tan peri laji Atiku Abubakar nu o le to tun fidi oro re mule ni fam o lede wa Nigeria pe se ri o wo ranwo epo first subsidy tan so nipa re yi e te yo foki ninu isejoba Siwaju Bola Ahmed Tinubu oni dida lo won da kini ohun pada o ni kete to n ba ti lanfa ni ati jawe olubori ja e lo lede wa Nigeria Atiku eni to bo si takoyo ja X e ta mo si Twitter tele to si n soro nbe pe e wo baba so wi pe owo ranwo epo a da pada adapada oni ko si meji tan fi fe se be o nitori iroyun eku oni irorun eye ni fam orilede wa Nigeria o na lo je ko ri be nigba ti o mo pa biya bidun oro o oni se ri pe o ba do owo ranwo epo pada awon o wa sa gbogbo ipa awon lati daju pe awon le ise bu fopo labele orilede wa Nigeria awon na bere si ni fo epo fun wa le ta fi lanfa ni ati ma ra awon epo ohun ni owo belenja eleyi ti oni gupa oni eseyun leni oni elekeji bae bae de lanfa ni ati gbe ori awon ti ani ile ise bu fopo labele ma bae lanfa ni ati gbe ori won soke oni a ise de omo alase je owo de omo alase la ini fun awon ilede wa Nigeria eleyi ti orisa se nu o oni eleketa ewewe o na ni wipe yo mu ki nko derun fun awon ilede wa Nigeria lati ma ri epo ra ni owo ti o gara le to si je pe owo ti ko wa wo mo na lori igboke gbodo wa a fe lo ni a fe bo ni belenja oni owo ohun yo pada ja si nigba ti o tesi waju na awon ro le to gbe kale oni ewo oro gbogbo to ni se pelu fifo epo robi labele lo lede wa Nigeria o n fi wi awon eyan kale to je pe won se bata fun a labele nbi le to si je pe ka lo mo ko bata wole wa lati le okere ko le pe wa o bi ko se ka ma abaton eleyi ti wo ba se fun wa labele oni be gele o na ni fifo epo robi yo mo je lo lede wa Nigeria oni baba so pe owo ranwo epo owo ranwo epo oni ki se owo ranwo epo le ti wo lo mo ko wa fun wa o lati le okere oni no eyi ti a mo fo labele o na la n so nipa re o ni se ri o oro gbogbo eleyi to n fi sa fiwe sira won yi o mo gbe kale be ni o ko le ye omo ilede wa Nigeria pe baba mo ra nkan nile yi ko ni mo bo won lowon de yo mo bo owo eleyi ti o ni gun wa nipa o na ni o mo bade o baba fese kan ya o lodo Peter Obi e to na nso to si joli dije labe egbe oselu ti NDC ori be ba ngbo chan pariwo lowo bilonia oni ohun tohun o bilonia tohun owo ilede wa Nigeria ebe lo ti duo bilion naira ni oni se wa ri baba pariwo awon lowo irufe won awon ti an ni billion ta ba so nipa dollar ni awon ti an ni billion ta ba so nipa pounds oni awon ti an ni billion ta ba so nipa euro awon eleyin gan la le mo pe ni billionaire oro yi won lo bode lenu re o lori eto kele ti won pe ni keeping it real pelu adiola fayeun iyen ni le gesi lohun nibi to tin se lalaye pe bi e ba nka awon olowo olowo ti wa npe billionaire billionaire oni billion naira o ni todo tun obi na lo so be iwe yon daily post to gbe la ro tuni
7: ada yo rorun
6: ami ami
7: billionaire okay billionaire na ise lo si
6: abi na o
7: aka ajo naja kan na o e ma ro ko ja kan na la
6: ajo to to la ajo
7: na ajo naja kan na
6: oh my god
7: baba ba doje billionaire oni be yin doje nbe o ni supermarket ti won ti lo ra ti awon atanu yinyin
6: ya ti konu bridge to ti dan
7: ya to sira won
6: ya to
8: okay e ja wole kale pada si pele oyo lọwọ yi oludije si ipo gomina nipile oyo wa nbi lati nu egbe oselu ti African Democratic Congress ADC oloye adegboye gatha ofik adegoke SCA lo ma tin se leri bayi ileri to kede nse tori bi pe aluka wa ni te ri eya agba na le lo te bo te ni eru olon ni o sugbe eru olon ni kankan eru eni to se ni lọwọ yi o ti wa nse ileri wipe fun awon eyan tin be ni ekun ibarapa o ibarapa geopolitical zone wipe e so po ti lo te ba ti so po ti lo o ti lo in tin pe ni okoko birimu birimu ina mana mana ti o ma ku ma ji ma ku ma ji ti o je wipe wo ni rowo fitan ina mana mana pe ni agbegbe ibarapa oni yo di ohun igbagbe oni gbogbo iya ti won je lori kosina kosina oni o di okun gbagbe nu adegoke eni ton soro yi ni igbu oro lasiko to se abewo ese o mo dupe mo ma lore mo si mariri yin fun awon eyan tin be ni eko ti ibarapa central ati ariwa ibarapa iyen ibarapa north latari bi o tin salaye wipe bi won ba se be ti won fi ibo bo ohun soro ti won dibo fo ohun gege bi gomina ni ipele oyo ninu eto dibo si ipo gomina titun bo oni gbogbo ekun barapa patapata ni gbogbo barapa mejeje yo di ohun ti won ma ri ina mana mana ta wa so ike se na joba o ina lagbe kale ta ma si solo farm oni o sagbe kale re fun wa won ni intend pe power grid yo gbe gbogbo won ku nbe yo gbe won ku lori e ti won oni ma ntan pe ni okoko birimu birimu ma ngba tin se laye oro yi gege bo ti se wi oni iya na mana mana nje won gan pupo pupo ni ekun ibarapa oni idakureku ina mana mana to wa di daku daji bi igba to je bi abima oni kan so po ti lo se ko si tin je okoko birimu birimu fun wa ma o ni ekun ibarapa o tori bi pe solar farm ohun se agbe kale re fun wa nbe ti won si ma ri mama tan lato sa toru atajin won ni oludije si ipo gomina lati nu egbe oselu ti ADC o se alaye e wipe gbogbo to ba ni se pelu ilana ina mana mana ti o tun le se igbelaruge fun oro eto abo enhancing security woni yo di amokale sibe pelu bi o ti je wipe oro aje ni awon ijoba abile local government autonomy woni idaduro ti won na yo tun ma wa nbe ti o le ma se igbelaruge fun ijoba warawa papa julo ironi lagbara si eketa awon ori adi orun leke ti awon na ti won tun le ma fi pese iranlowo si ekun gbogbo bi ti onikaluku won ti won ba dimo lati le je ki eto abo ko tun gbo pon si o oloye adegboye gatha ofik adegoke nigba ti o ma te waju nu oro re oni bi pe seri gbogbo lana ti ohun so yi ke sa mu torun wa
6: okay
8: ke se nkan ti eyan o so wi pe amu to eni ti o ba paro ni o so wi pe eleri won ti bo si alukiyama gbogbo awon nkan lana to je ti igbalode fun awon agbe ina ni o mo je gbigbe kale ti o le ma je ki ere oko ko le ma sun wa bo iyan ni ipinle oyo ta wa yi oloye adegboye gatha ofik otuduro o to tesiwaju oni gege bi akose mose ti won ko mi ti mo si ma ni tinu to de lati ile eko giga fasiti ti Obafemi Awolowo University ti nbe ni lefe agro economist lohun oni ohun fi nse idaniloju fun yin pa julo eyin agbe wi pe gbogbo to ba ye ke nilo patapata lati le kun yin lowo ki oro le ma moye esi fun yin in lo won se agbe kale re ni kete o to n ba ti gori apere gege bi gomina ni ipinle oyo o tun wa tesi waju si ninu oro re ngba to n soro eni ti se olori awon odo fege oselu ti adc ni akun ti arin gogo ibarapa iyan ibarapa central ogbeni ayodele olalere o wa tutu si waju si ngba ti o ma soro o bere lati akata eni ti se olidije sipo gomina yin o ni akun ti ni ipinle oyo lati na egbe oselu ti adc wi pe ina manama to duro re anfani eto oro aje fun awon ekun ti ibarapa e ma se o oni lowo yi o eh yato seyi atuwa to bere toroku ni banro alafia logun oro on te npe ni healthcare assistance bo ni yo to se ma ri si akata awon odo awon awon eyan tin be leko barapa oni gbogbo eleyi na etun ri wi pe etun ti bo ko si le ma moye asi pelu ebe ilana eto eko ofe fun awon odo ko le ba ma mu nkan irewa fun awon odo tin be na ni ekun ibarapa o gege bi oloye taufik adegbega adegoke fca bo ti se ileri o fun awon eyan tin be leko ibarapa ibarapa central ibarapa north wi pe e so po ti lo okunkun birimo birimo
9: won tun bere won le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
10: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
9: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
10: maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
11: Ite meji omi orombo lemoni, sugar eduko ati iyo.
12: Ki lo nko ko? Ki lo de ti eju se ku gbogbo ile bayi?
11: Apopo si mo fi fo eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
12: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re fufu lona adaiba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. A se pelu eru adaiba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile. Epsodent Charcoal Eru Adaiba eyin fufu dada.
13: Reason am, the first time when you chop shawarma, what do you talk?
14: Make I just taste small.
13: But now, you dey order?
14: Add extra sausage, extra chicken, oya pack better beef join, put plenty cream oh. You know as I dey like am now. I beg, na two I won buy
13: you. You see am, plenty things where you like today now because you first try am. So why you still dey do shakara for Jumia?
15: Try Jumia. You go like am.
13: Plenty, plenty things when no go tear your pockets day for you. Anytime, anywhere.
15: You go like am.
13: If it even pay on delivery.
15: You go like am.
13: Collect your money back if waiting you buy no make am.
15: You go like am.
13: Try Jumia app today, make you get anything where you like. Like, as you like them. Jumia, joy delivered.

0: Tom Tom, breathe through it.
1: Just one Puroro and better bottle start. All the hot shots, the sweet goals. Ball with a scatter dada and make mind court to the tiki taka and Sangalo. The kind ball we will define.
2: Yes, sir. It does set. Touchlight the Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, live on Top Super Sport. Recharge at GoTV today. Or new customer fit get GoTV decoder. We carry 1 month jolly subscription for 15,000 naira. Make you enjoy for house or anywhere with GoTV stream. GoTV. Love it.
3: Babe, why are you frowning for me now?
4: Woman, make noodles for me.
3: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
4: I want it as the hot. Let it bust my brain.
3: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
5: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
6: Flash FM 105.5.
7: Eka bokpada o ironyin ti futedo na lo tin te sowo waju ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele nilu ti badan e wa je lo tara tara sakate ni ti sha tayese ti ilu fiditi ti le toko te dele okere lohun to tun je ekankun ogun ta ba so nipa egbe oselu ti apc nipinle oyo ati lole ede wa nigeria o ta le ta npiri honorable Ola Oluwa Peter Abidemi eni ti gbogbo eyan mo si opa opa do mo ti bode o le to si nke si gbogbo awon eyan rere ti ipinle Oyo lati dakun dabo bi eto odibo odun 2027 bayi wole de gere bayi won ni adakun o e mo ya sotun e mo ya sosi gbogbo awon ti je oludije si ipo labe egbe oselu ti APC o na ni ki won ko ibo wo fun logun logun won ko fun logbon logbon won be lati wodu si wodu won ba si joba abile won ba si joba ipinle ka wa tara be bo si arin gbogbo ilede wa Nigeria o opa eni to so lori bi ojo waju oselu ipinle Oyo yo se ri ninu atejade kan eleyi to ti akata eni ti se amugbelegbe ta ba so nipa iroyin re iyan otunba aki pelu Said Olaide o na lo ti ke si gbogbo awon eyan ti a ti to bodi le to ti je pe lowo ko wa won o na ni won ni card idibo alalope nbe lowo won o ni edakun o awon ro yin ni o awon nbe yin ni o ebode logulogun ebode logbon logbon ka si dibo yin fun awon oludije e to bode lati agbe osilu ti APC o ni be ba fe mo lati po are bo si ti gomina ilegbimo asofin agba ilegbimo asofin soju keji ta ni te mo ilegbimo asofin gbogbo ile ti nbe ni awon ipinle o ni edakun be ba ti de egbe oselu APC egbe oselu olosusu owo ni agbajowo la fi so ajeje owo ko gbe odori o na ni ke foro ohun se o ke le di ibo yin lekunre fun egbe oselu ti APC nigba to nra wo rase to si ro gbogbo eyan ni ipinle Oyo o ni edakun o eni ti se lo lede wa Nigeria Aswaju Bola Ahmed Tinubu o ni je du pare lekan si ete fun ete soju e edibo yin fun kokun keke o ni otan be ni ti gomina ni ipinle Oyo eni to je omo egbe oselu ti APC ti ndije dupo gomina nbe eyin na mo daada senator Sarafadin Ali ni o ni edakun basiko eto dibo n ba ti do e bode ke dibo yin fun lekunrere ko to sibe o oni se ri gbogbo awon oludije labe egbe oselu ti APC e to ndije lo si ilegbimo asofin agba mejeje ta ni ete soju e fun edibo fun eni je be te mo awon eyan kan le to je pe won ti jade o lati dije dupo lo si ilegbimo asofin iyen ni ipinle Oyo gege bo se tesiwaju nu awon oro le to gbe kale o ni omo eni o le se di bebere loro ti nbe nle yi o ka wa mule ke ka lo re fi si di omo elomi oni ko possible opa en to tun rawo rase si awon olori olori ta ba so ni pe egbe oselu ti APC ni ipinle Oyo pe e tin se daada o ise daada yin o si nte wa lorun o ni e wa dakun ejo o ilana laare bure ajumose o na ni ke ma fi kini ohun se boro ba ti doro anfani eleyi ti o mo bode ninu egbe oselu ti APC nigba ti o soro ohun lekun keke o se lalaye pe ewo gbogbo awon eyan kan be le to je pe ilu Oyo fiditi ibarapa oke ogun ogbomoso o na ni won ti wa le to si je pe olopolo pipe oni ko wa won oni biru won ba ti n bode pe edaku o an na fe dije du ipo kan nipinle oyo papa julo ipo gomina e ma fa won eleyin o na lanfani ini bi akoko re bo ba to nigba ti o wa tenu oro hun bodo o se lalaye pe se ri isokan e to ti duro sirimu na egbe oselu ti APC ati atileyin awon oludibo ini nipinle yi ati ni orilede wa Nigeria yo mu ke egbe oselu ti APC ko tubo ma tesiwaju in bo ba ti jawe olu bori ninu gbogbo awon eto dibo gbogbo eleyi ti o ti kopa lodun 2027 honorable ola oluwa peter abidemi eni ti gbogbo eyan mo si opa ata ese ti ilu fiditi ni ti le toko te dele okere lohun lo ti ro gbogbo awon eniyan nipinle oyo o pe bi asiko eto dibo ba ti de lodun 2027 ibo yin witi witi fun awon oludije la be egbe oselu ti APC ni ke fi se
8: okay aja tun lo o iroyin eleyin iroyin to nso jade lati akata iko ipolongo fun senator Sharafadin Ali campaign organization won ti wa lu ago ikilo si eti gbo gomina ipinle oyo Seyi Makinde o lati matari owo kan ti se million 5 le

o ti da e sa wa lo ka won yan wa labe bridge kokola ta wa so pe ka ma so pa won je lai je ni olodun lo le mi ori nkan ta fin je kan de omo Oluwabi niyan. Okay, Lionel Messi on the rent je ko di mimo pe yo gba ifigagbaga ifigagbaga kan pere wa ele ti Messi ti won ti se bye bye fun pelu ole de Argentina gege bi ajo to ri sibo la lafesegba ole de Argentina re won Claudio Tapia gege bo se je ko di mimo nigba to ma ko jore de Benin Republic ojo kefo osikawo odun ta wa yi iyen eni Bueno Aires Stadium Monumental ohun na ni won ti se eye keyin o Lionel Messi to ti fada gbe eto ro gba bo lo lafesegba ro orile de Argentina farewell match ohun na ni won pe ifigagbaga na be Amex Odigwe agbo warin kokko orilede Colombia ohun na lo ti fe yin ti o orilede Colombia orilede raya bolu alafesegba an gba pe oko agba bolu World Cup icon ni World Cup revelation ni lodun 2014 ni orije fe ya agbaye o fi tan bale yen fun orilede na o de je pe igba na to gbe orilede ohun wo ipele keta si asikagba quarter final opolopo yan mo 131 caps ni ifigagbaga to to 131 lo gba iyen fun orilede na e wa pe ngba na to se daada lo lede ni ko gba bolu Real Madrid ni won tawo si pe ko mo bo lati wa soju ko Real Madrid lati nu Monaco na ra odun 2011 to gba ifika bogari akoko iyen fun orilede Colombia go mokanle ni ogbon 31 goals lo ni 131 matches fun orilede na James Rodriguez ati to mo pe ni James Rodriguez ohun na ko ti feyin ti orilede Colombia ere daraya bolu alafesegba agbo marin ko Tottenham tele Yves Bissouma ohun na lo ti darapo won iko egbe agba bolu Ajax Amsterdam o wu ni ka jana pele ni o fona fun ye o stubborn oni ti ba lori eto ja won si laaro to ni ti ojo ti Friday ile ta lanfani lati pade mo gbagbe iwe tin ba ti dide fuya emi lade aloko ohun na yo wole Samuel atun ati bidemi ajo alapa bi laaro to ni ayo losin lo je mo wo wa loju opo banidore Facebook ilu birin le to ti opo suko tin ba dide fu yo wu ni ti ojo Friday mo tin ga le to ri mi o fo ire o.

0: Eka bo kwada sori eto ilubiri ni kani omoluabi splash 105.5 FM. Mo so fun wa mo ni wi pe ohun ti a jo so loni ta jo gbero ta jo gbe yewo igba tin ba de ohun na ni ma wa so igbagbo kan wa wi pe tobirin o ba je ya ni ile oko omo le sori re fun opolopo awon eyan mo wa ri foran kan lori ero ayelujara nibi to birin kan tin so iru awon oro to jomo nkan bayi ma wo pe oro to birin yi nso ta ba ni ka jo gbe yewo o to ni nibi kan fun emi gbogbo wa pata awa na gbogbo wa la ni iriri nipa awon iya wa opolopo iya yo so wi pe ti tori omo mo se joko ta si ri won ti won je ya bayi ti won jiya bo se ti le jo popolopo awon obirin to wa lode oni elomi o le farada iya tintin nikan bayi to ba ti do ni sugbon ta ba n soro nipa iya yi gangan kini itumo wi pe obirin farada iya nile oko lati le je ki omo e ko sorire arabirin yi wa n bere pe ejo se ti iya o ba je obirin ki omi ara ati eje ara re ko gbetan si omo o le se orire ni abi awa gangan la n si oro yi itumo abi asise lati owo wa ni abi aini agboye laarin loko laya ohun lo n fa iya yi abi awon kan te ti nigbagbo wi pe emi loko gbogbo n toju e ba ti ri nile oko yi o gbodo joko o gbodo lo tori wi pe omo ti so wa po obirin na wa kuku a wa joko sibe wi pe itori omo mo se njiya o itori omo mo se njiya o igba to ba wa di pe isu omo jina tan to birin yi fori ro to fi gbogbo ejare ati wa ati omi are to fi joko ti gbogbo wahala yi to pa to se gbogbo e tolorun ba se tawon omo yan ti won yanju boya won mo wa lo si ilu ebo won se gba won sawo o fe lo so lojojo omo asiko na lọpọlọpọ wa mo so wipe won ti fi daddy sile o won ti se gba lara tobirin yi so ni mo nso o tori ma je ke gbo ko ba da re ni wipe mo kan so oro jade ni won wa ni ha o ti fi daddy sile o obirin yi wa so wipe ejo daddy to fi sile daddy to je wipe nigbati won jo wa ni a young boy ko ni relationship pelu yawo re rara ko ni wipe ajo njo ko soro po o ni elomi owo nikan ni won je daddy ninu ile e gbo mu ti fowo nje yin sile o ko si ijoko soro po ko si ife laarin won ko si ibagbepo to re to gumo laarin awon mejeji elomi to ba fe soro gan awon ore ni tani awon ore mi won ti gbe mistress fun side chick won pe nisin ni won ti gbe fun to je wipe ko te obirin yi oroju oko re nle ohun atawon omo e na ni se eni teyan ba si mu gege bi ore latile awon omo e lo re sugbon ibi to birin yi wa soro lo gangan ni pe ejo so birin gbodo jiya ki omo e to sorire ni ki lo re to fi je wipe aso iso ise oriri omo asopo mo ijiya iya ko fe ku ko sanan ni ko to di pa awon omo yi o moribo se ati mo so kini ipapo mo bi ti emi bi awon kan se pe ni spiritual bayi aba le tun se sowo wa lo wa se nkan ta le tun se ni abi be ko abi ewo ni ki obirin gbadun ni ile oko ibi ti mo mu oro lo leleyi ta ba so wi pe obirin ni ifarada kini itumo re eyin ya wa te ti joko si ile oko teledumare je ko se se fun yin mo fe ke ba wa tumo re ti won ba so wi pe obirin farada iya ni ile oko iru iyawo se leyi ti o mu eje re lo ni se leyi ti o mu emi e lo ni se leyi ti o so di alarun opolo ni se leyi ti o so di alabo ara ne mo wa fe ki ajo gbo oro ti arabirin yi to nso koto di wipe ma si oju opo sile tajo dasi eto na ejo e ba mi farabalẹ gbo oro yi daada e ba mi farabalẹ gbo daada koda to ba je pe e fe mo ko point sile ninu nkan to so inu mi a dun pupo ese
1: be ba ji ale oko fi ra lubarika fa won mo ni se ri mo detest language yen like mad mi mo reason ti ati sori re awon mo she rests on the suffering of your mother intentional suffering they inflict I don't know what it is about the children to fi je wipe ti eje iya won o ba fe gbe ton mo lara eh ni fun awon mo yen permission lati sori re eyin ori education as a means to orire eh ri training your children properly as a means to orire eh ri making your wife be in the right frame of mind lati raise healthy children eh ri as a means to orire the only means fun orire awon omo yen ni pe ki iya won sona ni ara ko sofa ko sofa ko so ilorin ke je domi mo lara ko mi disobo si obirin o ba ti je iya eh ni like e wan so language o ma nje ko dabi eni pe children are a punishment for their mothers bi pe to ba ti bi omo asobirin o the next thing ni wi pe ko wa ko sinu wahala ti fitina ti aye ki ya je doju ale lori kini kan hun lori one bag of rice to mo ma de wa fun to ti omo mi ma de fun ye lo didi odun kan lori 10,000 owo osu ti omo mi ma fun ye lo sosu lori kini kan hun lori iya to ma okunrin gan le fe yawo ki yawo so pe no I don't like your mom I don't like your cold I like your mom no ko si o ti mom fe se ki wa ni ere woman yen fun gbogbo iya to je the only logical thing is to treat each other with kindness and respect ta won mo ba bi mo lo yinbo iya won na ma pe se bi nta ti woman yen ti olodun ba lore mi e to je o dagbade level yen ni kini reason ta fi feel pe awon obirin won ma sa kuro nu ile foko won ma na won lo to mo won fe pada sile mo is that your serious relationship laarin awon atoko won they don't know okunrin mi gbogbo valuable years e to ye ko fi build relationship pelu yawe awon ore awon to jo mu ti lo build relationship pelu awon ti won jo mu ti awon side chick awon mo ton gbe fun awon lo build relationship pelu obirin to je pe wa ti e te ba jo soro e ni topic kokon te fe so bawo lo se expect pe suddenly nitori po ti wa dada nobody is looking at you anymore ko wa expect pe ko joko ko ma be soro gbogbo time to fi engage in conversation ni ta soro pe ohun na ni na won ti e tun ba soro ni to ba je wi pa awon omo lo fi se solace oro pe to ba ni opportunity lati da fi ele nu le ko sa lo ba awon ba ko ni fi ele because you do not have a relationship with your wife the only thing you've ever been to her is either a checkbook or the father of our children or both hello me father lasan ni oje ti o ni je checkbook iwo birin yen o tun ma jiya to awon omo eni eye try lati normalize nkan ti o da we have beautiful marriages to ba je young person have it at the back of your mind pe there are good marriages
0: eyan ara le mo lero wi pe gbogbo wa na lati gbo ohun ti arabirin yi so inu mi dun pelu bi o se pari oro re wi pe there are good marriages pe igbeyawo to da to dun to larinrin o wa dada to je wi pe a le wo won gege bi awokose ko n se gbogbo igbeyawo na ni iho kini hun ko n se gbogbo igbeyawo na ni inu ina ko n se gbogbo igbeyawo na ni isa to je pe ifinamo ni bawo wa ni iru awon igbeyawo bayi bawo ni won se nse to fi je ko se wi pa won na oni ni dugbedugbe ti won na to mi o sugbon bawo ni won se ti won je ki dugbedugbe yi ko ja le won lori tabi bawo ni won se ti won je ki dugbedugbe yi ko ja lori eyan kan yala oko ni tabi iyawo ni ije opolopo ti wa ri gege bi ohun ti obirin yi so awon kan temi ri mu jade nbe opolopo ti so igbeyawo the punishment abi omo bibi mutoro gafara omo bibi the punishment fun opolopo awon obirin wipe to ba ti bi mo dandan o ni gbe aye irorun mo to ba ti bi mo dandan looto awon ke ta ba ti bi mo ha ni gbe aye ti wa fun ara wa mo sugbon ba te ti se gbaun wipe a ni gbe aye ti wa fun ara wa mo ki se wipe a gbodo gbadun aye o abi se a gbodo gbadun aye ni nje awon ti a nso yi to je bi iya yi nje a fi owo ara wa falera wa lori ni awon bi ti mo fe ka jo boju wonu ta ba de lati oju di oja ma se oju opo sile mo si tun le se ka tun gbo le kan si ko tun le ba yi wa yeke yeke e je ka polowo oja ta bade eto yo tesiwaju e ko kale
2: Flash FM 105.5

0: Oyin atadugo te wa yi.
1: Se
0: wa jeri.
1: Baba mo ti je 25,000 ni kan ni ikan ni je lowo yin ri. Ani mo
0: be je lowo yin je lowo mi bayi 200,000 naira le je.
1: Baba so aje ki so ani Olorun fun ni se njo.
0: Mm.
1: Eni kan o fe ma ba mo wa fa laye fun yo. Mo ni ki pa ba won se ma ni aje 500 ni ko yin ne.
0: E kan fi ko won e fi ko yan ni
1: mo fi ko won ni mo kan fi ko won ni e je se lodo mi ma e kan ri wo
0: lo wa je 200,000 naira lo wa fi je nde fi train eni kan
1: Eya.
0: Congratulations. 200,000 naira o wole won pe yin laipe yi. Won pe yin laipe yi. Bo se je niyan. E ja ma lo. Won fi 500 naira train eyan bi won se takase. Won ti iyan lo wa gbowo wole. Moro Olorun se inu. O ma ti de o that pretty lady. The pretty lady. O lo fa again. Mi ama lo futo seyin ola latun pada pade IBK yo gba iroyin sin la IBK na ni o ma na ni IBK the same person na ni eh ma ko wo fu di kilo ko re o de si o eh eh de si o gba yin ni o o dabo
2: charge 240 hot news cool vibes sports and more on the integrity station.

0: 105.5 FM, the integrity station.
1: Yelo kini so, MTN ni gba salaruge. Yelo kini so, MTN ni gba salaruge.
2: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
3: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
2: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
3: je igbadun data re ni welemu leave it 100 MTN
1: Yelo kini so, MTN ni gba salaruge. Yelo kini so, MTN ni gba salaruge.

0: Yello kini so MTN ise bebe MTN gba salaruge mo kiyin o wi pe e ku amoju ba wa lakotun e tun ka bo sori akotun eto yello kini so iyan fun ti osan oni be abari eni to ba sise ndarapo pelu wa fun igba koko a le feru eku baba re eni to sese ndarapo lati ma gbo wa lori eto yellow kini so fun igba koko eto yellow kini so je eto ti ile ise oju opo bara eni soro MTN Nigeria ti won se agbateru e lati ma se awon eyan wa leti je ki won ma mo nipa gudugudu meje yaya mefa ti ile ise MTN Nigeria ti won se latagba MTN Foundation ati gbiyanju lati ma se igbelaruge fun iwo omo luabi lawujo ta wa tori opopolopo le wa nigba mi to je pe eyan ma se nkan ti e mo wi pe in to won se yi o ku die ka to sugbon lodi won gba to ba re eyan sin ni gbere pako to ba re eyan lati pe si akiyesi wi pe nkan bayi o bo ti rire o bo ti nlo re o be eyan ti se ba ti to leleyi eyin o si tun gba tun oju opo re yo tun se pada sajo ngbogbo kunle omo ani fowo se na loruko temi agukuma wi pe emi nikan ko ni nwa lori eto loni yara da ti wa nkale fun a omo alalubarika odidi omo majemu eyan lase ijo omo majemu ba nke awon ara ile
1: e seun baba lalubarika
0: ya da lalubarika
1: baba dada emi na kiyin mo hype yin
0: o da o emi na to kiyin
1: mo kiyin gan ni e seun fun gbogbo n te nse god bless you e mo ki gbogbo eyan ara ile oluko temi ni oluwa tobi lo baba logun omo majemu atuti wa ni ori eto MTN e ma gbo wa
0: e seun gan pupo pupo aya o e je ka se bayi tori bi yini yini keni se mi igbiyanju takuntakun ti ile ise MTN Nigeria ti won sa lotun sa losi lati akata MTN Foundation won se leyi ki se wipe lati le ri ere kan abi lati fi gba nkan kan wole pada bi ki se wipe ibi ta gbe la se baba n sise baba fi ile ise kale bayi ti eyan sise to si ri ere nbe ti eyan ba se idapada on rere na pada si akata awujo ti eyan wa na be a je pe ko si ti oni life inu idire ti ile ise MTN Nigeria lati akata MTN Foundation ti won fi se gudugudu meje to nti yaya mefa si awon eka jeka omo niyan nile wa Nigeria won o nilo lati mo enikeni ri ko to di wi pe won o se ntoto ati eyi to ye lati pese iranlowo ti o wulo fun akata omo niyan ta ba wo agbon ika ite eko nile ta wa yi to mo le ni yi oke imaye eyan ni won ti lanfani ati ni won ti je anfani igbiyanju ti le se MTN Nigeria ti won ti sa si akata agbon ika eto eko lorisirisi ta ba mu lati akata won ti won se idanwo wole si ile eko giga nile yi won wo awon ti won we ti won yen kan kan daada ti won ni mark to gbera tan daada won wo won wa fun won ni igbiyanju ikun owo lori iranwo lati se igbelaruge fun awon na lori eko ti won sa be na ni won tun wo sapo e wi pe babari awon ti won ba yaranti daada ninu igbiyanju eto eko won lawon ile eko kokan nile yi won to fun won ni igbiyanju scholarship na lapa be koda te mo ile eko awon akanda awon oluko leka be na ti won gbiyanju takuntakun le lori baba wa wo wi pe akata won ti won je gende abi gende na sala pa won te ba wo ile eko girama ile eko giga ai ta ba wa wo pe se won ti n be ni ekata ile eko giga nikan o na ni MTN Foundation na wo si ni rara o won tun wo pe lati roko mo awon omo yi lati kekeke na yen nan pe ni catch them young nigba tan si kere dada lati je ki nkan ti o ma je koriya fun awon na lati le tepele mo ibiyanju ilana eto eko won won wa wo pe awon mo ti won be laarin odun mesan si medogun MTNM post spelling b won sa gbe kale re fun awon mo ti won ma se idije ta mo lapa be iyen na wa lo bi re bi le bi eni nibi ti awon mo ti ma fi gagbaga lapa be yen pelu e na o ti ni ye onka awon mo ti won se asdayanri won ti won ba se gbegba oroke si leyin e be won wa fa okan soso to gbegba oroke julo iru omo be yo wa je adari fun le se MTN Nigeria fo di di ojo kan se mo wi pe tele la mo ri ede governor ede senator ede honorable lari ile se MTN Nigeria na wa wo pe iru awon yi ti won ba n si oju won si ilana ipo adari yo le mo je nkan koriya fun won inu won mo dun ni gbogbo gba wi pe okay in ti mo towo lojo kan yi temi na ba tepele mo ti mo wa gbo anbe gan fokie mo yo do ka mo yo su iru awon mo be won le mo fi se iyanran laarin ara mo wi pe o wu mi lati wo ni iwa ni ipo giga ipo bayi igbiyanju na ni ile ise MTN Nigeria ni won sa lati agban be yen yato si eka eto eko ta ba wo eka eto lera lawon lewo san labode wa ile ise MTN Nigeria lati agban MTN Foundation won na wo si awon lewo san labode kereje kereje ni awon ipinle ipinle jake jado orilede Nigeria nibi ti won ba ti nilo awon nkan iranwo lati kun ijoba lowo ko le wulo fun ara ilu ati awon osise ti won be nibe won anawo sibe won ara won kan lai se wi pe won reti idapada kankan bo latapa be won gbe lo sibe won se agbekale fun won ko le ma wulo fun ara ilu lapa be koda baye se ndi aye oni aide MTN Foundation wule tun duro won se agbekale idanileko fun awon eyan lati pase mimo mo igbiyanju pe baye ba se yi bayi ke eyan mo baye yi be eyan ba se baye ba yi ke eyan mo baye yi tori olorin kan lo konjo ni lori baye ba yi ka ma baye yi nigba ba yi ka ma bagba yi eni ti o ba bagba yi oluwa re a bagba lo won fe ke eyan o bagba lo iru nkan yi be eyan bi o se bi aye se yi pelu re won wa wi pe ehe oni AI de laye gba awon eyan tun gboro ni imo lori re won tun sagbekale ilana eto eko fun awon eyan leyi ti o le mo wulo fun awon na ki se wi pe won ko won tan won wa ni kan won mowo kankan wa iro igbiyanju na ni won sa lati le je ka awon eyan yi kun o le wulo fun ara won fun ipinle won fun orilede won ba ba lo ba ba bo awon na o ni se pe fun MTN won o ni se pe fun MTN Foundation adua ni won ma se pe ile ise yi o tun ma lo soke si o ile ise yi o ma goke si o iru awon ma be bi won ba won ti won yan kankan ti won se daada a je wi pe iwuri na lo nje fun le se MTN Nigeria idire o ta fi gbe osuba kare fun le se MTN Nigeria fun ise takuntakun ti won se Olorun o ni pe won pa
1: amen
0: Olorun o ni pe won pa la se lowo Olorun
1: amen
0: ei leyin ti ati muyun wa lati akata agba igbiyanju ti MTN Foundation ti won sa leni ati ri wi pe sose ina ka won mo ose sose ina ka wole ni
1: injeta
0: injeta na la wole ha ka bi se lodumare
1: Olorun
0: he Olorun o ma ni pin awo obi ni pa
1: o
0: Olorun o ni pin wa npa o
1: amen
0: ego ara we ara bairu ara pensu ara kini ni sin
1: ara wa ta bo
0: ti ni sin ti o ti di eleyin laye yi ni sin bai kora ko gba pensu lowo mi ko gba ke lo ko re o ti toju bo
1: beni
0: bi bola ti toju o ti toju bo
1: ara pensu bai
0: o
1: fun ra
0: o ti toju bo o o ti toju mo mo taxi mi ni bi kankan ko se abi bi ara mo aburo re si o wa taxi ti ba to re won si o e lo taxi egbon yin
1: ba kankan mo fe mo fe test adulthood
0: ni ara ya ya ya ya you know e e ni e kin oruko re kan ti mo wo ni awon ti fi ai se yi lo ma n so bi pe ah ai ohun o fe dagba mo o tori pe keke to n wa yi
1: bo pe
0: free life lo n
1: gbe o
0: ati je bukada iya ati baba o le ati mo bukada ati baba iya ati baba o
1: ke n se ro
0: mo dagba se gbogbo wahala na lo mo
1: ma se
0: lo baba ni ko wa si bi o se ni dagba
1: dagba ko abi ke mo na o se
0: no fo wa ṣugbọn keke lo wa sele ni ru asiko yi orisirisi nkan lo nsele
1: ben
0: asimo wi pe samani to ba se lo tinrin si na eyin ni mo pada safihan ninu huasi lori asiko ti awon mo wole yi isele kan sele o
1: ah
0: no isele to si wa sele yi o bi idan wi pe bo la ti se ti a fi se ti oro fi ni daru laarin oko ati iyawo ninu ile iwole ti awon mo wole yi arabirin yi a barakunrin yi lo binu dele
1: ibinu lo ma binu
0: ah o binu tan la o binu tan yanyan ni
1: okunrin na lo ma binu
0: o wa mo awa ya la bale oni binu ta ba obirin o ton suru
1: olorun
0: da awon be ni da kan ton okunrin suru tan yanyan ni
1: se la siko ile ye keyan binu ton ni
0: ele binu tan o
1: ye ko binu tan
0: ko yo binu tan
1: be ni ko
0: ba won ti kan won ti kan giri tan
1: e ma boro ile ka wo bi ton
0: ti kan giri tan ko si meji to sele awon mo wole ile eko ti awon mo yi ti won lo o je wi pe osomo lo ni ilana ile eko won resume it your teller resume it your school fees bo ba tin wole ni o resume ta ba wa riru eri a ri pin ose kan ni won fun wa ti e wa san rara e gbodo san 60% ninu owo ilewe olorun wa ni ki o samani o lo tinrin lowo oko kesi se pokan ri be tori bi pe bukata kan yoju o bukata to yoju yi oko gbo bukata yen lasiko yen ibiyanju ti o ko si fi gbo bukata na ko si bi o si fe je iyawo na mo si o wa di pa awon omo yi o wole won yi lo bi di bi mo tin soro yi o won yi lo ibi mo ti ni oko yin pin tan yanyan nu gba se e fe gbe mi o won ni abi bo owo ti an fe lo fun le bi omo oko ti ro wi po won o ri
1: ko to di
0: kan to wole o wa lo fi sare huku business kan business yen wa ti yanju tan ti resumption awon ma fi de iyawo wa oko wa ni to my dear o kan ti mo mo wi pe o da mi loju pe o wa lowo re sha le ya lo ko to di wi pe nti ohun plum owo isi yo yoju yawo na wa ni ah ba le mi tin yo neta ose ina ni mo lo ra oja ti mo fe ra e si mo wi pe ba roja ataja eje mi na ora jade eyin ba lele e gbo bukata idele dile bukata to lo ngbe fun yin ni e yanju e se bo o ti raja o ti ra bi o ni rara wi pe ohun ti order le
1: order le
0: order to won order yi o gbodo lo be
1: owo lo n le fi
0: o wo imara won o si gbodo ra oja yi oko ni ko si n to buru postpone we se bi oja lo ra fun time die ma ja won omo yi o joko le ohun ti lo to hun o si mo si ajo mo ni iyawo ni ko si ntojo afi ki ba lele o wa ni wi pe e se bi option ati gba awon ni safikun owo e ma ru e ka ya owo fi
1: gba ile
0: egbele wi pe ko se ma gbaru re wi pe ko gba oko lohun o fe gba owo yi mo wi pe lati wi pe go na nigba ohun ba gba boya 400,000 tohun fi n san 650,000 naira gege bi wi pe ohun fe sanwo ileiwe sa ni jeun iyawo lohun o ni fi ile o anfani ati iyawo nbe fun lo ya sanwo ileiwe awon omo yi
1: a de da pada
0: oko wa ni ko si ntojo
1: oko promise pe o ma da pada
0: oko ko se ma awon ko je gbese ru e ri obo ba jo ba waye be yo fun pada to roko wo ina oko lo da ya wa yari pe ohun ti make o da le ohun si gbodo gba oja yi loko wa yari kan le bi pe se ohun ni kemi ohun wa bo
1: ori pe
0: lori pa ohun mo lo lewe ni wa mo ru dajo ta le da saarin o tori eyin agba na le ni oro loko laya iwon ba le yan da si mo be yan ba wa da si na iru eleyi ti wa de ta bayi ki la se imaran wo la le ba
1: eh olon sha
0: oro le wi awon ma la si soro pa se lo tele yin obirin e fe fowo le ni
1: ah n se pa fe fowo le a n fe na ki won le awon omo wa sugbon nkan temi ko ro pe obirin ma n se ni wi pe a le lo owo owo wa ka la ma gba pada so bobirin yen se se yen mi o emi o succumb si mi o fowo si gba to ti je pe o ko se order ni
0: o ti order
1: won e ko de ti sanwo order can be cancelled order o de ko de wa limited
0: ohun wo pe opo ti won bere yi
1: oja to nta yen gba olomo to hun ma ta tan seri nsi iru oko to se ti eyen to se ti eyen ohun ro bi pe o ma o ma jade sugbon ko tete jade o tin tete jade tele sugbon lo se eh lo te ko wa tete jade iye obirin boya so lo fe lo fi ra ni lo fi order to fe ta gba olomo to hun ma ta tan ti o ma fi awon mo de ti lo soko ye ko ri be
0: o wa n foku moko na lorun wi pe laye se awon mo won ni joko le wi pe o lanfani ati lo yawo ko yawo ni
1: ko ye ko ri be mi ke la yawo si e fe san e ma ya 400 san 650 that is way too much cheri eni na ti so tan pe oro loko laya ko se to le mo be o iyawo to nfogun mo ko e lorun yen o ti mo ko e won se jijo ma
0: o ma ngu to le run mo ti e je o ma ko ko to di oko ti e wo e jade
1: be ni so e le be le e le be le
0: o ja wa so ko ye nigba
1: mi naturally ko ye ko ri be sugbon ka tu wo on in another way pe o mo bi ti oko e ti le rowo sugbon owo yiya yen emi o fowo si
0: o fe ya ni se ki se poko lohun mo bi pe ohun o le yawo oko mu wo pe bo n ba lo ya na
1: won sin to ohun ba fowo
0: 250 to ba gun ori n ti ohun
1: ya yen
0: awon le fi gbo bukata kan mi ninu ile
1: beni beni ko ye ki obirin yen so pe kon ya o ye ko yonda ni
0: 070-6949-493000 at 070-144-75770 070-144-75770 number ti e le fi pe lati dasi eto yellow kini so fun ti osan oni onanu ni

0: orile imokago ki tun wole iru ona mo se agoya e ka le ni gugu bi owo chai kan ni yede ni gugu bi ti gbe lanfani ati ma gbo mi futa sale ye ijejo lori eto ye la pe a fe eto ohun kona mo pe a fun gugu sowo olohun obo lotumare ni ijejo lori eto yi niyan se pe ngba ti o ba di ojo mejo ni mo wi ijejo e alanfani ati pada wa se be tun se pe kireke alanfani ati gbadun ara wa daada lori eto yi ogbon ko eko kan abi omi ba se ma nse lose ose olutumare gbo o gba be o fa sese tori lenu ijejo ohun so ni opo ojo n lo se be tun ti ro ti ile ti fi mu ni ru isele na n lo se kaka kire ko ti nkan kan ta wa se ta fi tayo awon kan ni waju olohun obo olutumare inu ola e lo fi se be to fi da wa si titi di akoko yi idire ta fi se be mo ko bere fun oludua ni gbogbo igba kan fi yin tun ogo pata fun oludumare ta ba pe a fi gbogbo akoko tun be lori eto ise be o to be o ju be lo oludumare e se o kure igba gbogbo yin lori iwa
1: to sumo ni
0: Je ba ti wa bere eto yi fun tele to ni.
1: Ori mi
0: saju mo ki gbogbo olugbo eto yi lekan si.
1: Ori mi ga.
0: Ori oru enu o je pata. O ni gbiyanju lataaro titi di akoko yi. Ojo weluwelu latosan.
1: Awo
0: kan wa nu e ti won sa kakiri sotun sose.
1: Ni
0: ojo yen na ni.
1: Be
0: ni. Abe le nle lomi sa si.
1: Ohun
0: ti be. O tun woju pe kojo ohun tete da. Tori iye to ye ko pa ko ti pa fun toni. Ti o fi lanfani ati le jeun fun tele toni. Olutumare yo mo de igbiyanju wa lade o. Ba ni se lasan lase Olorun obo Olutumare. Je ledu amujuba yin ba ti bere eto yi fun tale yi e ba wa pe be ti ma se o. Mujuba okunrin, mujuba obirin, mujuba omode, mujuba agbalagba. Mujuba gbogbo alagbara yi patapata porogodo. Alagbara ti nbe nnu ategun nu mi nu okuta ni korokondo ho le gbogbo bi agbara se be to farasin si. Mujuba yin fun tale yi ejoju mi se. Mujuba pastor, pastress Oluso Agutan tun gbe to yi fun tale yi. Ni gbogbo le kile. Mujuba yin o ejoju mi se o. Mujuba le mo pe patapata porogodo.
1: Kini
0: kati ojo ju mi se
1: ogun ani to bi ni
0: ani gbogbo lo fe eto yi jake jado ti n ba wa sese n gbo mi fun gba akoko lori eto yi ta pe ni munika ko je agbo orun asebe oruko mi o yi pada omo oba mukaram adedotun asade n lo ko mi omo oba dodo bi oke omo oba ote ni bote mole omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba DJ Spider the studio manager tatu jo jewo fun tale iba se jo man se lo se ose abala mete tatu nbe lori eto yi na la lanfani ati mu wa fun tale itaye ba gba wa be la se Olutumare ohun ikilo la fi nside nbi ta ti man ran ra wa leti ta wa ji awon ta ki lakase mi tun se be tun gbe opolopo ida subu nurin ajo loke ipe ki e mo salai mo mu kilo yi lo o se pataki pupo tori bi topolopo ti nfara ko niyan o la npe wa sakiyesi e bi kukute ti nfo opolopo idalepo ni gbogbo igba
1: eranko laarin
0: o si mojuto na ni kilo yi duro le lori ta fin kira wa nlo o si yato gedegede mi tun soro mi labala elekeje
1: awu
0: ba mo ta gba bi ose meji seyin won tin be pelu mi nukulu ilale gege bi adehun ti mo se o si nigbagbo wi pe oro na yo yanju lale la se olohun obo Olutumare a mu sele tun toka imu tun nika ti o je agbo orun asibita le to ni wa fun wa o taye ba gba wa lati se be eja bere pelu ohun ikilo eja kira wa nlo fun tale yi ka tu pira wa sakiyesi tawaji awon ta ki lakase tun gbe opolopo subu ninu rin ajo loke pe oya

0: Ashun Pupo Tesh, you are better and Boa. On the Splash FM 105.5. Abala in Lakwini Ba me ton show me. Luye to Imunika Kuja Boro Ashibi. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wí pastor Olayinka ká tó lọ sójú ọjà ni wípé pastor Débùnmi tí wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí wọ́n pé kí ọ̀rọ̀ yẹn kó yanjú pàápàá ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó àbí nǹkan kan wọ́n pé ká mọ inú kó mbẹ́ pé àwọn á ṣe gbogbo nǹkan tó tọ́ lórí ẹ̀ àbí ẹ sì faramọ́ màmá Adéṣọ̀kan ẹ kalẹ̀ ẹgbẹ́nu sí kìíní yẹn dáadáa káwọn èèyàn lè gbọ́ yín lé ohun tí wọ́n pè mí tí wọ́n sọ fún mi lónìí nìyẹn mo sì gbọ́ ní ìjẹ́ẹ̀ẹ́dógún tá a sọ̀rọ̀ yẹn bí mo sọ kankan fún yín mo ní lẹ́yìn tí pastor Láyínká ti bá mi sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì pé dandan ní àfi káwọn wà sórí ètò yìí mo pé à á fún yín láǹfààní lórí ètò yìí mo ṣe pè yín pé ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ wá the right of response ni pe enikan so nkan kan pa mi bayi emi na gbodo wa so pe bo se rire koda ta ba ti e waju tu se ti nkan ya fi yanju ohun ti paso debun mi so yi ki le ri se ka fi ka die le ka si yanju e le kan na
1: e ka le eyan mo nigeria o e se mu dupe ile se eyan ni jona e mo ra nu gba
0: ami
1: eni tenu gbo bi owo
0: ami
1: olorun je ka ni kokan wa a ni sore se ti pastor Odebunmi ti won ni mo ti an lo gbo si
0: beni
1: time as ku gbati yawo nbe ni odo re so ti ye yari pe mo so ni je dogun pe ma to kokko loyun akoni to yun baje ti won dan ti an ni kilo le de ti nkan bi sele ngba na ka gbe pe to fi pe won o sa o na lo wa ba wa o ma won yan meji le yin okunrin kan obirin kan ni se pastor Odebunmi o
0: okay
1: won ba wa ni church ori ile todo to church todo won won si wa dan wi pe won so wi pe omo won so pe won ko lodo won won ba si dan so wi pe kini nkan to le wo na nto ba nse ti o ba da era njele ke mo jeun eni tebi eyan oluwa nkan disan ke yan o mo jeun won sa so njo na o se lo won tonu pada o mo ba tun fi pada nlo mo fi tele lo mi won e wa re omo omo ko mo meji wan time as ko gba na so do re awon omo se do to so nje dogun wi pe ohun sanwo suku won awon baba meji na ni won tele won wa ni won tele wa si le odo wa wi pe private woman from si private ngba ta mo ton ko awon lo si private to private la won mo lo tele ko to du pe won dodo re ya won wa ko won lo si private ni won lo pa to wa di bo won se balabalabala lo mo won dan so wi pe to ise akose to nse nu ohun o le ma wo omo ran bi o ba ti wo ohun o ma solution to won ba si si oro ara hun na baba n ba wa tele ohun wa pe yen aye ti daye kini ni si pe won le ko mo si public na pe yen ba ko mo si public pe ki omo mo so ri re nkankan ni adade ba ti dan so pa bi o se ko mo si public won awon o le wi pe boya o ti ba won ma san wo pe boyo nikan ni yo mo dasan iye ise ti o nse re ko mo dodo ko loju o ise won loju tu o nje won ti je tan awon ba si dan lo ohun le ko olohun wa sere ko olohun le du ko won ma joko nle no fi di pe ngba na omo nle ko oyun wa baje lara re o wa
0: pe lo ni se pelawe
1: ta lawe la koko
0: okay
1: oyun wa baje lara omo won na lo sare ba mi lodo mi jona pe ah nkan ba lo mo sele mo ni ah mo ni to sele oni yen oni won si se ro pe ko won send owo si ohun pe 15 lo wa ni owo ohun o lo lo mo ni bo wa ni ti se bayi ki sa mo foro lo o ni ye ti mo send si omo mi eni to si pe to pe lateko yan na to pe ngangan wi pe an kan ipo o eni won ti ipo eko lo na wa o
0: mo ngbo yin
1: eko lo na wa o won sa soro ngba ti oro mo sa ya gugu pastor Débùnmi a pastor Débùnmi na gbo si ti gbo soro hun o wa di wi pe en to tun wa je baba kan to ro na to je pastor o wa ni ki won ku fe kan pe gbogbo won papo pe ko mo mo bo wa si ile pada ngba ti won wa soro njo won soro n bayi ta kora wa lo
0: e mo sori mo gbo yi
1: njo won soro n ta ko te gbogbo wa ta kora wa lo si eyin odo baba ti ba won soro won wa da won ni kini solution ti o se ti omo ba de kini to fe ra fun ti o kini ti o mo fi sise time as ko gba to wa di bo mo so pe won se nkan kan mo ni won da so lo ni owo ohun ohun ogbo owo ohun o na lo si joko oyi eyin baba yen ni ko ni be nikan to mi ona gbo gbo lowo re
0: oda ju gbogbo e lo mama Adéṣọ̀kan gẹgẹ bi mo se wi saju le kan ni wi pe pẹ̀lú nǹkan tí pastor Débùnmi sọ yìí gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó àbí kò sọ̀rọ̀ owó ó ti yanjú beye eyin o si ti salaye gbogbo awon nkan to sele papa lori omo omo tin te fi fun pastor Olayinka pelu nte gbo ye mo fe ki e je ki oro yen tan mo fi Christy beyin tori pastor ni ati pastor Debumi ati pastor Olayinka ati eyin na baba ti won joko pastor ni ege bi o ko abala yi ta pe ba mi ton soro mi ti mo pe gbo nkan ta ba ti mu gbon bi o bodo yanju so ti ton bayi ase yonda yala e gbo wo yen e gba o e ya o e o ya o ati gbogbo yi to sele lori oro omo se gbogbo e ti tan
1: emi o bawo emi o yawo ba ja tori bi pe kini gan emi gan ti mo joko yi teyan ba gbo gbo n ti so bi baba pastor Layinka bo se n pa mi je ton so fe mi on so fa mi yan ladugbo wi pe emi wa le hun emi wa n gba owo mo ni emi oru oru mo wo lowo re ni abi losan abi odidi ko wo bayi to ko wo le mi lowo won lo so pe mi fe mi ba fe jeun emi mo wa sodo mo ba mo n gbo owo mo ni emi o tun lo fe jo so awon kan gba awon to fe jo sun emi o to on so wi pe mo nkan to n le se to din ye yin o na lo joko ni sin to ba fa se emi fe mo tori tori ba ko mi to ko ja bo si ye
0: pastor Layinka pastor Layinka pastor Layinka te ba ti gba owo lo baba Debumi abi be ti se faramo
2: ko si nkan to pa emi won po mo se ru omo to so
0: se gbo temi se gbogbo nkan to wa nle titan bayi
2: ko si emi won o ni ja emi won o ni ja owo to je mi ngba to eni e ti volunteer
0: owo wa so ajo se po yin ko
2: ko se kankan
0: awon lawon o je yin lowo eyin na je yin lowo ju gbogbo yen ti yanju bayi pastor Debumi ti pe
2: ati sawo
0: so o si ti pe mi kin tu wonu kulubu sa fe fe ilale yi so ti tan
2: ko se kankan mo ama
0: ajo se po yin sa tesi waju
2: pe
0: je ba ko lori
2: pelu ase olorun emi si so fun baba emi won o le ja
1: ajeja
2: o
0: baba
2: emi won o le ja
0: soro yi ti tan mo fe ko tan ni mo si fe ke so ko ti tan o si ton lokan yin
1: o je tan ti poko tan o ba se anse mi jegan o le se pe mi se anse mi
0: baba egbe nu
1: egbe ma ko ri ke gbe nu si mike o
0: baba
1: mo ko tan sugbon en to gbe si ko tu tu gbe si lejo se gbe te yo wa pare ta ba ri ko ta so re mo
0: e so re e so re e so re
1: ori ara be mo
0: iranse ara be mo iranse o le iranse olohun ni yin e gbodo so re ela ti sore ni o baba mo de fe ke so lori eto yi ke to ku lale yi
1: se ma pere ti mai
0: ko ti tan lodo ti ni yan o se mo gbe ranse olohun ni
1: o ti tan ninu o ti tan ninu se ri nkan kan mi nbe to mbo ye lo ko je so ti ye yin pe in lo je ki e baba Debumi ti won so yi na fi soro kan ti won na fi soro ti won so yi iwo jana ti olohun ama jana ti olohun e wa njo nbe nu si mai
0: se suru ibani loruko je ko to ba je ibani loruko je ni awa o ni pe yin pe ke wa so nkan ti te mo nipa oro yen aba won nkan to kan yin ninu oro yen a ni pe yin pe ke wa so be kora leyin ti won ti pe mi losan yi ko ye kin tun fun yin lanfani pe ke wa sori eto yi a won tori ke le so awon nkan to seku lokun aya yin yen ti o fi ni dabi ibani loruko je mo se se be fun yin lanfani pe ke wa lale yi ke si si so baye e pe egbo kankan agbo asigba be pastor Layinka ti won gbe egbo kan bi nkankan won ro pe ohun ti pastor Debumi so ohun ti awon ti gba be leyi to tumo si wipe ko si ibani loruko je fun enikeni baba nkan ti ma fe gbo lenu yin ni pe o ti tan o se be ni
1: a lo ti tan e nidi oro mo o kun kan mi be
0: ti tan o ti tan olohun seun nkan to wa nbere eyan ni wa eleran ara si ni wa o so nkan kan jejo wipe a mu eto yi wa

0: Pastor Lainka.
1: Yes.
0: Tori be lodo tin na.
2: Otito.
0: Otito
2: se ja.
0: Ise aranse wa oni baje lase Olorun oba Olodumare. A si ma tesiwaju e sa mi ni.
2: Amen.
0: A ma tesiwaju lagbara Olorun oba. Eh ja se jeje o. Iyan ni wa, eleran ara ni wa. Ise omo niyan yo si ma gbe wa. Gbogbo bi to ba si ku se eje aje ko tan patapata. Olorun oba Olodumare oni fi wale.
2: Amen.
0: Won fun mi pe akoko ti pe wa nja. Ah, nile mu isele eleyi to nto kai mu to ni ka ti o je agborun asebi taleto ni wa fun wa o a so di ose to nbo pe tin toju isele yen o tin to bi ose meta baye ti mo fe fi pe wa sakiyesi na ni oruko mi o yi pada omoba Mukaram Adedotun Asade nloko mi malemi lo ba dodo bi oke omoba ote nibo te mole omo ya mo owe to fi gbogbo omo bi oba Ipo ki mekun o ma su dede o ma fatari woran DJ Spider ni studio manager ta jo mu eto yi wa fun yin lale iba se jo ma nse lose ose kunle ani fowo se nlo lootu eto yi a pade ndede akoko kan na la go meje ta mo mu eto yi wa fun wa lose to nbo nkanu tun wa o ta fe gbe wa labalaba mi tun soro mi lose to nbo 0706-63-5262 0706-63-5262 ni number te lanfa ni ati pe mi se a pade lose to nbo lase Olorun oba Olodumare a tun se aseyori kan lale yi niyan lori eto yi mo si nigbagbo wipe yo tesiwaju be gbogbo ohun to sele yo tan be o daro ran ayo lasun o daro

0: Splash 105.5 FM, the integrity station.
1: The return of Benga Adeboye. Otuma magbe wa debe nikan Splash 105.5 FM pelu aramanda eto to ku oro ogbin imara ati efe sinu gbogbo ale ojoru Wednesday lago mesan sime wa 9 to 10 p.m. ni gbanko gbe eto ta pe ni gbe mi debe e o si ma jegbelatu oro ikilo kale deku iwa ibaje to le ko ojo ola ini lara ipele keje ni o dun meju kilo ntenikan ti se fun ori to dun o gan to ti fa ifaseyin tabi ipalara fun o boya o ti wa bombe abun ba yi lowo o ya o fataji seran se lori eto gbemi debe karaye fi kogbon ipele keta ni rin ajo orun nibi ta o ti lanfani ati ma pe baba ba yin tabi iya yin to ti wa lorun soro ko meji ileju iwo na ma gbe to yi ko gbo nipa baba tabi iya re ti nbe lorun pelu the return of Benga Adeboye Olaoluwa Sakios nikan ni Splash 105.5 FM lago mesan si mewale fun ikede tabi ipolowo oja 0906 043 9771 gbemi debe pelu the return of Benga Adeboye. Ete

0: Ajá.
1: Olugbenga Adeboye Mutude ni ale oni jake jadu agbaye.
2: Iwa lọba wore, iwa ede.
1: E tun ma wa nkan fidile o eyin olulufe The Return of Gbenga Adeboye. Lale oni na ni e tun gbadun Olorun lara mi.
2: O bi so wa no. O no wo lori oko.
1: Labala labala na ni eto yi.
2: Iwa ni o.
1: Abala akoko na la pe ni ikilo iwa. Abala keji na la tun pe ni odumiju o abala keta ni gbankogbi re to ni agbara kafata ta tin pe awon to wa ni ajule orun amani ti tori time wa age ni kekeke ni ale oni iyen lose to lo Olorun mi o la anfani lati wa lori eto awon agbabo won ni bi o ba ni di omode ki se kini e ti mo won tu wa so won ni bi o ba ni di obirin ki je kumolu ti o ba ni di omode kan oni gberun wa lati odi orun e ma wa nkan fidile jake jadu agba nla aye lati wa gbo etoto ni olufun won tan mode o alabefe mo tu wolu o olugbenga adeboye mode ale mi na ri ola oluwa zakios The Return of Gbenga Adeboye ori etoto ta wa na la pe ni gbe mi de be yi ikani splash fm na la wa lale oni 105.5 fm e ku le nile ibadan bi mo se nwo ibadan tu re lale oni olohun ogo ni foko re dj spider e ka lele kan si ini wa yin ti dj spider lo lowo tun mi lale oni life ya koko waste rara ti rara e ja lo sinu ale ni lorun inu ale ni lorun eyin ti e pe daddy yin lose to lo ti e pe mama yin na lose to lo e pe won loni gogo tin je tolorun ba mi edumare ori eto imu ti ma npe awon to wa ni ajule orun be mo so fun yin o se n to wa lorun ti mi ki pe be ni ogogo ama won won ti pe mi won ni pe daddy awon mo se pe ogogo gogo si se kini o se ba wa soro movement o wa lorun gbogbo e patapata awa ti mo be mo so

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ni ale yi e ka ale le mo to ti de pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan daddy ati mommy ni bo le tin gbo mi mo ki yin to logun lale ke to sun le to ko to di pe lo sori bed le to yi nbo le tin gbo mi ka kakiri agba laye loni ojo 16 osu elekesan odun 2026 gbogbo le nbo le wa e dide o gbogbo eyan omo olohun e jajo lo dupe lowo baba mi baba re loni ojo anu mi ninu awon ojo ti a ki fi se awewa oni je ikan ninu e adua ta gba emi ma gba fun yin eyin omo olohun e gbe yoyin dani be se nbo adua meta ni olohun ki ko adua lakoko ni adua ope ni gbogbo bi te ba wa esun yoyin megbe eni baba gbo pe mi nigba mo wa layi oku mi o leyin o olohun mo gbe oga mo yin o engineer e ba mi pe pastor Mrs. Temitayo nibi ti awon omo olohun joko si bere loni nibi to nkaluku tin woju re bi omo kunrin se ma woju babe nibi ti awon mama joko si bi omo birin se nwoju ye kan mo kan sara si

0: ogbo mo lohun ki gbe tele mi baba mo dupe temi mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to nba mi lo ogo ni fun o jesu olohun ki ko adu ope adua keji ti olohun ki ko mo fe gba fun yin o ni adua fun idariji ese olohun ki ko o ni mi o fe iku elese injo je mo pe bi olohun ba sa mi ese ko si enikan nu wa to le du o ni sugbon idariji nbe lodo re ka wa o le ma beru e Psalm 130 mi mese to se to mama tilekun orun mo mi mese to da ti o je ki adua re o ti ese bi eni po down mo mi o mo to towo bo eleyi to nje ki won da adua re si olaya akosile iwe mimo lori mi ni pe tin ba ni ki ese nikan ko duo o ni yo duo ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo eyin wo le fe ese yin mo o fe ko le o si fe pada sinu e mo gbadua olohun gbogbo awon omo olohun ti won joko ti won wo yi won lawon fe pada sinu e bi won mo agbara ti n dariji ni iwo lo lu dariji ni olugbebe ni dariji wa gbogbo ese lero loro ati ni se je ki ese wa ko lo si okun igbagbe nitori anu ti n sogo lori te idajo we wa awa o si mo a o funfunju egbon wulo mama yi ati baba ti n bo mi brother ati sister yi student yi o ni pada sinu ese re mo atu ole adari ese jin o in the name of Jesus instruction be ni pe mo pada sinu ebi re o adari jin o loni adua keta ni mo wa fe gba fun yin ti se adua nu bibeli so wi pe emi o saanu fun awon eni temi o ba saanu fun o ni bi israeli ba po bi yan re ti okun e tewo ma esun iyo yen moto si gbogbo eni to gbo mi ni iseju yi mama rabadu ne ke poya abali ameno so topa ayade gbogbo ti won pe ni agbara olohun ni mo fi so tele ninu mi mama ti gbo mi ki anu ko dite fun o gba anu olohun laarin awon yoku ki anu ko farahan ninu ipin irawo re in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba je nra anu gba odekunle e pafras boko ti ena omo titi layo debora wa ra anu gba in Jesus name se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyo yin dani e wa rin lo siwaju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise fe mi na in the name of Jesus Christ e gbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si on lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu olohun fun eni to ba gbagbo eni kan ni kini di ta bini tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense eni kan ni kile wi yen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade iyo lo gbe lowo yi mo tin so lati ejo yi olohun ti tu oko awon mi nle o ni ka gbadua si ki so tele si lowo re iyo ti dowo ti e gbogbo to ba fi kan yo bere si sise fun o in the name of Jesus Christ o ye si iyo yen le e je ki n sare lo e si iyo yen le mami e je n sare lo sinu iwe Leviticus chapter 2 eje ki n ka verse 13 iwe Leviticus chapter 2 verse 13 egbon ti bibeli pa lase lati enu Mose o ni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun beni iwo ko gbodo je ki iyo ma jemu olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ji ebo ma jemu ni o irubo kini kan ni o gbodo o dase o gbodo ma je oniyo o ni gbogbo ore ebo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu fasikan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to olo fi je pe gbogbo eni ti n gbo mi ti mi o ba fun on ni yo lo bu yo die bu sinu awoko to kan eyin omo olohun te ba ngbo mi bo ba si wa si church lola bere pe ewo ni woli igbadua si won le fi le olowo I pray seriously in ta ba se ni we mai na la se ni so na church ni ola bi ogo se nje ti olohun ni gbogbo bi ti e ba ti ngbo mi ofin akoko ti olohun pa lase fun mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa tun loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti an ti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 won ni bibeli so eje nbere lati 19 yen awon omo ko ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa se ri ilu ti won pe ni jeri omo ti so njo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi se ri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon nkan buku to sele ninu ni pe se ro mi ti nbe nbi omi be ti buru se wa gbogbo le o ti sade mi wi pe ko si eso mo mama egbe ese meta si waju e roju dide ah mi mo to ti buru tabi to sa mi mo ti o sise mo nu le re ah olorun iwo lo pa lase pe ni osu september osu baba bayi ni ki nbere si lo iyo ki si ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja tabi ti o so pe ta lele ti ndu yi won to de gbogbo eni to ba mo mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon mo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota esa ibi ti oko ile si ko si wahala nbe awon mo re ni won kan je ki won rona lo lati se gbeyawo ko ti si aga won eto nkan ayo e ti sayeye rinu ni te sese dehun ibali abada asa oko ile daada sugbon won o je nkan ri owo be e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan titun wole in fact awon kan nbe ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi igba ti o ba fi di ipari osu o kan ri pe o bere si rowo owo kini owo to fi ra le ta lo so mo opo le ko estate ma jemu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe kilo de ti olohun so wi pe ogbodo fi iyo dun ogbodo luyo e si gbodo je ki iyo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni eru ti ba mi lonu fasi kan ki olohun si da po iyo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni ni verse 20 o si wi pe e mu awoko to kan titun kan fun mi wa o wa fikun e si fi iyo sinu re bibeli ni won si mu to wa oni e lo bu iyo sinu e wa ki lo de ti iyo ri bayi verse 21 o si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi ti nbe nu le yin te nlo ma ni ke da iyo si nigba ti n ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni ki n ka si eyin kan be to je pe shop e la bu iyo si eyin kan be to je pe abe bedi e ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni ma ni ke ti lo iyo oloje ki n so fun yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma ku amenasha alada mo so le kan na gbogbo ti aye da duo gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla o de in fact e bi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun a to ti gbo nkan titun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyolaso ti le da sise re ibi ti iyolaso ti le da fon re ibi ti iyolaso ti le da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen an iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mama follow program yi mo tun lo sori Facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle Epaphras baba mi o e ma ba enikeni church lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct odekunle Epaphras wuli lori afefe o ri mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefa abo 6:30 bibeli ni o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan omi won yi lati ihin lo mo si awotan omi yi lati ihin lo o oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so ogbe ni to ngbo mi a si awotan igbeyawo awon mo re a si awotan igbeyawo ti egan pelu ipe olohun gege bi woli olohun woli odekunle Epaphras lo nsoro yi ti ijo Comfort Life Mission International a si awotan gbogbo eyin ti won mo gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we otaja a si esa oluwa ni iko mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba ti ba pari adua yi manike lo da iyo sibe wa won ti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo nto se gangan gan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ika olorun oni pe ti ma sori si awon eyan marun ti ma gbadua fun ta lo iyo awon ta jo lo iyo ma kede won laipe ati kini se ti iyo nse mo ma ma le emphasis mo mu jade die die ni mi ni le pari e to se se ki so pe ki testimony o wole oni loju anu e kigbe anu oniyo dide fun mi anu to niyo nu anu to niyo nu o le loyo ko mo layo mi ka baradas anu to niyo nu olorun jo jade fun mi nitori iku ati ase re oluwa gbe anu dide to niyo nu jade anu to ba niyo ni mo layo e won ti bibeli so pada mo mu lati iwe Genesis abo sinu iwe Second King and travel lo sinu iwe Ezekiel chapter 16 ibi ta de niyan enikan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari esi majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu iwe iwe Ezekiel chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin to kese bibeli yan omodi ti nkan fi le omodi ti oje oloko omodi ti oje orise omodi ti oje ora admission omodi ti visa re ki vi bossi kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so nte le mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli Ezekiel 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o akoda oni iwo ni ijo ti a bi o oni won eti da oni wo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da wo physically ati da spiritually oni be ni apowe o ninu omi lati mu omo wa we to so tele akoti fi yo pa o lara I fi yo pa o lara lara oni be ni a ko fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara enikan ni woli se nlo iyo lati fi para e ja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti won gbe e bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo le fo ni wahala to wa wa bi omi yen ni wipe ko si eje yo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo bi eniyan ba bo si to ba ni egbo lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di ah fe bo vi yo si oju egbo yo ta oni awon ti o ni kokoro ti o ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade egbo yen oju kokoro yen agbe kilo fa o wonu o dead sea awon mi yibo eyun atawon yibo bi won se mo po babi leti dead sea o alumani eyo kan ti won ni ni ile jordan stroke israel ti sin pa opolopo bitibiti owo fun won oni dead sea o de be laipe mo tun lo be yin te ntele mi lo bi ogo se nje ti olohun mo kiyin ku orire now inja ti fi yo pa lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni ti fi yo pa lara ri enikan ni evi yo para ebi la ko si an soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi bi oniyo egbe iyo dani o bi n ba ti e pari iwasu yi ma ba debi kan e je lo sinu we matthew chapter 5 eru ba mi nigba ti mo ri jesu olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 jesu e lo nsoro yi gbogbo eyin te ni ki improve e mu jade ninu new testament o ni eyin ni iyo aye ase won ni iyo ase won kan bi yi sapere lasan ni e kigbe emi ni iyo aye emi ni iyo idile baba mi emi ni iyo kini iyo ko se money bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi yo si obe yin o ni ni lari eyin ni iyo kilo de to fi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dunun ni kilo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli de eyin ni iyo eyin ni iyo aye sugbon bi iyo ba ti di oni ti iyo ba dobu ha ibi ti wa la wa re o ni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ki a tele se omi ni ko di temole bi iyo ba dobu ah e ki gbe baba mo gba ki o to so mi dobu mo gba ki won so aye mi dobu mo gba ki won so ise mi dobu awon ise kan be to je pe systematically o ti dobu bawo le se mo to dobu ko sentiment yo we mo ko ni ni lari ko ni si oko ko ni si nkan amuye ki lo si fa won fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni iko mi fi isiju abami han won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko mo ti gbo ijele to nbe ninu iyo o ni mo si de re bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o to pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won bi agbe kale bibeli debi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o de ja re gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won atẹgun titun atẹgun igbedide jo bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyipada laye ode bo eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa e mekwo no ya dali abadasha ni bo le tin gbon mi e je nsare pe obirin ko na sare soro die tori pe ibi ta n lo jina mo si yin loju ni sa engineer e pe eni to kan iwole ko na sare fohun ko ma se pe mi o ni da to mi lataro
1: praise the lord mo dupe lowo olorun tori pe olorun dara si mi ninu ijo igan to so egan aye mi to so di ogo fun mi
2: nice
1: ni oye 2023 ni mo jo ipe yi
2: very nice
1: business mi alajapa ni mi o ma lo ke o ma lo le ni so o se yen o duro lowo mi amo mo sa duro mo ipe yi emi ati phone ni ti mi ba le wa si bi
2: doctor e ba ti sin george e ma wo mi lori live
1: be ni sir so daddy wa ma so pe lati jo to tin lo ki lori mo bo iwa ati wa ma di phone ka nkan kan so mo wa ma mo se wa soro yen to rojoro ma ndun mi mo wa bo si unu pepe mi mo wa koju si calendar baba mi mo wa so fọlọrun pe ọlọrun jọ se iya nunu aye mi ti okunrin ya fi ri pe yes adura mi gba ninu ijo comfort life mission so bo se di awa program on ti bere program so bo se gba wa fun mi pe program ti bere mo wa connect mo mo wa sa nwo mo se ni bo se di bi ka share ni mo se share niyan but na mi kan le wa ni over last bi 30 years mo si kere ngba yen tan ti lo so mi ni contact won mi lenitin leyin ori Facebook mo ti ma message won wo kin reply mi won wo gan bo se wa di tan mo kan share de odo won ni pe je kin kuku tun
2: je n share bi mo se
1: pa share odo won bi mo se ma share
2: ere yin te mo share njo to share dodo alaanu o sumo bayi
1: so bo se di tan yen niyan mo kan share dodo won bo se pe mi niyan ni Facebook mo wa tun number yen wo pe se won se mistake ni abi emi na fe pe mo se gbe niyan mo se ki won niyan lo san ba ni Tolani bawo ni mo ni ete se ran si mi number ni so number ni ki lo fe ki n se fun e oko wo pe abi ki mo wa so fun won mo ni mo fe kan site mi ni nkan kan number ni business e nko mo ni o n lo le ni pe ko duro dada won ni si business ba si duro site a se pe ki ma worry so ba se fun mi ni mo se ni pe to n ba ya awon ma get back si mi ki n send number ni ni ori Facebook yen so mo se send number mi si won Facebook yen bo se wa bere si ni pe mi won raji mi ni WhatsApp won wa ma message mi so bo se dijo kan tun wa nu program mo tun share dodo won
2: ege
1: eyin se yen bayi mo kan ni 500,000 ni o tun wa dijo program iru ile ta se last year mo tun se wa yen mi ni olorun mo tun ni di freezer kin te ni freezer awon eyan ma fe nkan tutu wa ni kan lo da pada pe ko tutu so ba tun se pada tun fun mi ni 450,000 niyan
2: iyan na to nawo e bo ba ti ku nbi kan se ami lo jabo sowo olori nice se roju aye gbogbo eyin te mo share e wo bi to lo tun gba yo sawon oba oke oba isale oba arin gbogbo mo n bo lori Facebook mo n bo lori YouTube mo n bo lori TikTok ni tan yin je gbogbo awon tin connect omo kan so bo se connect mo program awon eyan gbo lo bi nkan mi oni bo na se awon eyan tin follow hun niyan o wa so awon tin be lori YouTube ati Facebook omo n gbo bayi ati TikTok oni bo se bere si ni follower ki wa se yen nikan oja hun gbogbo nkan aye hun gbera yi pada de ba hun olufe ko si ona ti iyanu le gba wole e ja lo sori YouTube Facebook ati TikTok laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras woli lori afefe o ri mi kan lo si o dekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo 6:30 gbogbo eyan omo Olorun ninu iwe Leviticus chapter 2 verse 13 o ni gbogbo ore re o ni ko je ki yo odun gbogbo ebo sisun re gbogbo ore majemu re o ni ko fi yo si e lo ka o Leviticus chapter 2 verse 13 gbogbo eyan omo Olorun mu ebo mu irugbin to fe fi yo si fifi yo si tumo si pe ji o po ji o yato si tenikan mo fi oju kere ore to ni yonu mo fe ke se ida mewa to ni yonu mo fe ke file account number church re 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade account number church ni o gbe yin omo ti an bi loni ekun le ki so tele o gbe yin omo ti an bi loni mo nawo ki o lu ran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo kan alaja ti o ni gbimo in Jesus name happy birthday long life and prosperity number te share testimony yin si re 080 08081 65 66 Eh, send the message. Ire atanu ko ba yin. God bless you.
3: Àwọn tí ní Splash FM la wá fẹ́ máa gbọ́. Splash FM, òun wá fẹ́ máa gbọ́.
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.

0: ṣeun nakan lalolo otu eto yi
1: ori afẹfẹ ko ni baje leto
0: DJ Spider nimbe ni kale to lale teni
1: ko ni baje ko mama
0: otunba Isaac Adeyinka loko mi je
1: ko ni baje o
0: emi gangan lomo moro atete kan ta ba ntile fe bo nile loko lodo leyin ode
1: eto ileyawo yi o mo gbadan baje o arin loko laya yi o mo gbadan baje o
0: mo tin ki wa pe ko le lale teni o.

Alaja Adewale Loyo, retired principal. Mama mo kin e ka le o. Eku ifeyinti. Baba mi ni Fiditi Ogunwale Abel lati Fiditi mo kin e ka le o.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hello, sir.
1: Okay. Number ti a fe nda sito yi niyan te ba gbe gba koko te ko npe wa re te fe da si number ti e pe niyan 07069493000 bi a se hello eto le ma
2: ya
0: teacher mama mi ka le ma yes ma oda ma so la ba se ma
3: Hello, sir. Kale,
0: yes, sir. I'm a Jesu.
3: Okay. Tori o clear loyo. Ni pe lati wole.
0: Okay.
3: Ni e te yan gbo lati. So lo wa je pe nla te ni wa ni wani ko clear loyo. O clear loyo.
0: Okay.
3: Olorun de loyo gba
0: yin. At pare. Ada. O si wala. Ada. E se gan
3: sa.
0: Yes sir. Ṣe o Ọlọ́run bẹ lọ́yọ̀ adúpẹ́ hello ẹ kalẹ́ o
1: Ekale. Ekale o, ekpele sa o. Ekbo nsoke dada di edma. Okay, okay.
2: Hello.
1: Hello, sa o.
2: Ekale sa.
1: Ekale sa o.
2: Awa, nso,
1: e gwento. E baba mi agbala gwa.
2: Okay. Oye ki eyan wa ye kan fi soro si se pe ababo won ni pe mi to wa na lo ma so gbo ti e ba ni ni ikoju be ma ni koju wa kan ko ba ti ka to lo ma ka pe mi ba si nbe ti o ba je kala fe so na ra mu ogun to ja de yan ikoju doju ko e iyan pada yo pada bi e ran ni but se ma ni ko bi ka se sirun oye to tun ko awon kankan lo kan ko ja bo se ye ngba to lo ma pa de kan e fun tan ko ma pa ma pa mo tun ti sin kan to e ko ma tun ma e ke bi ya sala bi amu.
1: Hello. Eti ekale. Ah, eyin mo gbo yin. Boya e lo e ekale o. Lati Oyo. Okay. Eh? Ah, e gbo mi gbo nkan ten so. Hello. Mi gbo nkan ti won so latoyo mi gbo. La. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Ekale sa o.
1: Ekale o.
4: Eza ikweto.
1: Eto ni esa.
4: Bala gade mi pe na ngadi Ibadan.
1: Lati Ibadan. Okay.
4: Eso fun baba ti isele en to sele yin e.
1: Okay.
4: Kalo so kara wa bale dada. Seri emi gogo fun ati mo pe ni isele si mi ri.
1: Bolu. Okay.
4: Bo mo si asibu so fun pe o tin pada nti yawo mi ti pada tin pe ni pada nti.
1: Hmm.
4: Ipe ah mo de se ri yin o ni bo le wa. O ti lo so tin lo bi 7 years o.
1: Tan ti lo bi 7 years.
4: Pe ni. Ah, jara rara rara o kan ku omo ri ko mo lo program jo yen mo lo fun to kan ma pare ni pe de kan mo jo
1: eh
4: awon ati awon na yo plan de mo lo si program ni ngba te ni go fi pada di in bo ni kan mo je mo bo no omo ero jo yen o wa ni ma pa omo o wa n so di ki ma ba ko mo na to ko mo jade
1: ah
4: pelu lo se na o na ti ko da won ti bere si o gun da won ti bere si ma de de gan ku yo sta so kan ye ko lo fo ko e ba de pa ta ko ma sari ka ki du do mo gan o awon mo yo pada wa fun rara e
1: Ah, okay.
5: ko sadi ti loyo a kan lo wa
1: be ni
5: se mo pe atego ni kini
1: e se
5: ti agban bi ti awon mama wa wa
1: wa
5: agban be ko sadi ti agban bi mi sadi ti wa nbe se na won se le bi ti bi na se pe a kan mo pa mu ti la ma na ti o so ro ko so ro ri wa ni ohun ohun be kan so bi sadi ti ba si je mi
1: okay
5: eh ti baba yen gbe bi a ti so
1: fofo
5: ka re bale adura ni o ni di ko ma gba adura ke bi awon yen ti ba si tenu ko to ba lo mu won ni o ko wo ka wa to ba mu lele akoko na owo da e keji ni pe a si ti ko tun bo ka so re para won le se ya ni ko baba o jara re o le ko mo kan ku nbe ko ma ti je ko ma ti je ke je mu o ko wole sa won lara ki o si gbadura be ko si wa fe kan ma si I'm not going to be able to do it. Mama saliwa lati yo e. Boya na si stroke lati pe boya ojo ko ni o ti straight. Tan ti mo fe so fun ojo yen ni pe o ma won to ba wa soro ojo yen. Oyinbo mo so emi ogbon kankan ni tun so o da kan gbo gbalagbalagbala ni. Emi ogbon to ma nso ki won ojo ma ko an ma Yoruba. Ebi ya lo so Yoruba to ti to da ma na ma ni to ti da kan ko won wa Nigeria. Egbada to won wa loja oja gbadi na so fun kili adada ki no de ti won ma so yo ba san ma nu ile to won wa nsoro ka gbo ibo re gan gugu ti won opo bi gan america tawon ibo america ti ma ro opo na na o na ti be lu na nso mama e ma so yo ba san ma nwo e ma so yo ba si ma o a ni so ma nu o e ti do ko dele o na tan de wa e pe wa o a le ti yo je anti nene
1: Okay.
6: Okay. And I like this from Cuba when you say if you want to come back, come off for company. And I like this from come off for only 150 girl. No band baby for my Tell back come on me, you play one. Now you should make a whoop and 150. Excuse me, sir.
1: Benny.
6: Okay, lati je ko ti wa okay dada.
0: Okay. Okay, sir. Okay. Sure.